0: Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw sa inyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. Uban na po sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatid po sa atin ng Yaki Company, gumagawa ng Yaki Liniment Oil, isang epektibong panghaplas mga kababayan. Isang alternative medicine po ito, Kidi Yaki Vitamins for Kids. Kaya nga, Kidi. Yaki Beauty, so pag-sensitive ang skin. Yaki Baby, so para sabon ni baby. Hermosa Kojic Whitening Soap para sa mabilisang pampaputi. At Yaki Herbal Capsule, syempre, ang Kopi Yaki. Mga produkto ito na mas epektibo, kaya dapat masulayan ninyo. Kapin na pulo katuig ang nilabay mga higala. Ang tuberculosis o TB, ang sakit sa baga, ang nag-una nga balatian sa mga Pinoy. O usa sa mga nagauna, isa sa mga killer diseases. Apan tungod kay daghan na tambal karon ug tungod hugot ang kampanya sa Department of Health, sa matag barangay sa nasod na pugngan na ang pagdaghan niini. Ang pagpanambal sa TB o tuberculosis dili basta-basta, kay ngano kinahanglan gyud walay palta ang pag-inom sa tambal nga giresita sa doktor. Hinoon, dunay tambal nga available sa municipal o city health nga libre kay gipunduhan man kini sa ato ang gobyerno. Ayaw pagsalig nga dunay tambal ihatag sa gobyerno. Mga higala, tungod kay hasol kaayo ang maong balatian. Ang dili maayo niini kay makatakod pagyod sa tibuok pamilya, ampingan nato kini. Simple lang ang butang nga himoon aron dili mataptan sa TB. Mao ang pagpakusog sa immune system. Naanapod ta sa immune system kung mapansin ninyo na. Matagprograma na to na agyod ng immune system. Kay maumanggod na siya ang mupugong sa mga sakit nga mutakboy sa atoa. Pagkusog ang ato ang immune system, ay dili tabas-tabasta nga magkasakit o matakboyan sa bisan unsa nga mga sakit. Ang Yaki Herbal Capsule mga higala na pamatud-an na kini nga nagapakusog gayod kini siya sa immune system. Dunay katakos aron protektahan ang baga sa tao batok sa mga balatian nga mutakboy niini. Naara sa lawas ang bakterya nagadala sa TB. Wala kini sintomas o dili makatakod. Apan mamahimong active kung mohinay ang imuhang resistensya o immune system. Busa sa dili pa mataptan o mamahimong active ang tuberculosis, pakusgon na ang immune system. Pinaagi sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, regular exercise, inubanan sa healthy lifestyle o likay sa aso o pagpanigarilyo. Ang sintomas sa TB mao ang ubo nga mudugay sud tulungan to sa upat ka semana. Ubo nga dunay sagol nga dugo. Pagsakit sa dughan inig ubo, perme ginakapoy, hilanat og panington nga walay hinungdan, bisag gapuyo ra ga paningot. Ang pagtumar makatulo sa matag adlaw sa Yaki Herbal Capsule mga higala, dili lang balatian nga TB ang kayang pugngan, kundili daghan pang mga grabing balatian tungod kay kargado man kini sa nutrients. Usa kini ka food supplement nga magapakusog sa pangdepensa batok sa mga free radicals. Maunang hinungdan nga perme na mo ginaingon, manguta na ka mo. Mo text mo sa ato ang text line kay mahatag sa inyo ang eksakto nga pamaagi kung unsaon ang paggamit sa ato ang mga produkto. Niana usabang atong mga kababayan nga nagapatuo sa ato ang pagtudlo kanila, paminaw nato kung unsa ang natabang sa ilaha sa atong mga produkto.
2: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos lang, inom ko sa kanang Yaki Capsule. Daulian siya, umbot ko ang sa inong ganato, yelo akong ihi ba? Tulok ang capsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
2: Dali na ayo ang katul-katul sa panit ni Ariel Binalio, taga Zone 3 Digo City, kay nang haplas siya sa Yaki Liniment Oil og nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
4: Nangatol ako mga bitiwan na kung kaluto na ako mahimong sa magkamad.
5: Oo.
4: Kaya nakalimut ko, mayo na ang Yaki, matagal sila na ako nagpalit ko. Og Yaki Oil og kayang kapsul.
5: Kunya.
4: May lumang ako kaluha ra, nawala naman, ito ko wala na nabalit.
0: C-H-I-K-L-Yaki,
1: mga higala, buot na mo masayran. Kung unsa bagyod ang imuhang ginahambin nga suliran karon sa imuhang panglawas, o di ba ka aduna kay gustong isulti bahin sa mga produkto sa Yaki. Maokay ni ang number 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, yaman ang kalusugan ingatan, yan ang lagi nating tandaan. Hanggang sa susunod nating programa, maraming salamat po.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
6: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
6: Mommy Joy.

6 na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Mainit ang hapon dito namin, dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao, mga ka-joiners? Pag-ingon man ang mga ka-joiners na ito, kanilagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis, Occidental. Siyempre ang mga nagsunod sa 99.7 chat radio ng Dipolog City. Kinsay kaoban nato dito, Sir Joel Elio ba? Sa tanan nato mga ka-joiners ng mga nagsunod sa 105.7 Joy FM sa kinatibukang probinsya sa Davao Oriental o ingon man sa Cotabato City. Ang ato ang mga ka-joiners ng nagsunod sa 99.3 Wow, FM sa Bislig, Surigao del Sur. Kumusta po mga ka-joiners? Sana ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy ngayong araw po ng Martes at 13 po sa buwan ng Oktobre. Welcome po mga ka-joiners. Assalamu alaikum. Kanulangon ng mga pagalit tano ang mga Muslim mapakikinig sa guna. Siya kanong programa tano. Maraming salamat po sa inyo. And of course, sa tanan natong mga drivers na mga sweet lovers, kanong mga nakamonitor sa ato a while nagabiyahe, amping po kanunay. Huwag sa ato ang mga ka-joiners kaya naa sa banig ng karamdaman. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Alam nyo, pag hindi pa talaga natin panahon, gagawa ang pagkakataon na gumaling po tayo. Liban na lang kung talagang time to go home na po talaga mga ka-joiners. Sa lahat po ng mga suliranin na ating mararanasan, maging matatag lamang po tayo, maging matibay po tayo para harapin po ito dahil sa habang tayo po ay nabubuhay, kakambal

po ng buhay natin yung iba't ibang mga problema. Kaya dapat alam na po natin yan at alam na rin po natin kung papaano po natin ito dadalhin. Maraming salamat sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay po sa ating programa dahil naka-live streaming po tayo ngayon. Salamat din po sa lahat ng mga nakikinig sa kanilang mga radyo, sa kanilang cellphone, sa mga taga-KTL, kauban nato si Danda Landan, sa Caraga, kauban nato si James Palmahil o Louis Simon, o Ingon Man diha sa May Manikling, o Cotabato City, sa tanang mga lugar po nga nagapaminaw karon sa ato ang programang Dear Mommy Joy. Salamat din po sa patuloy na nagla-like at nag-share ng mga produkto sa Yaki. Thank you so much mga ka-joiners sa inyong mga pagsalig sa ato ang produkto, hinaot paunta, nga gamiton permi nga kaparaanan para po sa ating mga kagalingan ng ating mga karamdaman. Salamat po sa inyong pagtitiwala at sa mga hindi pa po nakasubok sa mga produktong Yaki. Subukan po ninyo mga ka-joiners, walang mawawala kung subukan po natin. Bilongga Gold para sa rayuma o arthritis, mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kidiyaki para sa inyong mga kids. O sa protection sa inyong kidney o para dili mo magkayuti-ay, ang Yaki Herbal Capsule. O siyempre Ganado Capsule, always good na siya mga ka-joiners. O ang ato ang laging nangungunang produkto, ang Yaki Liniment Oil. Daghan kaayong salamat mga ka-joiners. Kung constipated mo, ayaw na mo pagpangita og lain nga para mag-colonics kay mahal ka ayo dito. Dari na mo sa Yaki Wellness mga ka-joiners. Dali lamang na mo contact kay naatay mga Facebook account nga pwede ninyo adtuan para sutaon. O di kaya dumiretso na po kayo dito sa Yaki, ito sa 102.3. O di ba kaya sa Yaki Compound. So mga ka-joiners, ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 15 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon, unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Naka-live streaming po tayo mga ka-joiners. Thank you for watching. Hi, Halya Iman. Pakisalam lang po dito sa Barangay Marbel. Happy anniversary po sa mga tao po, Pero mingaw ang anniversary dito, Mami. Thanks, Mami, from Halya Iman ng Marbel Matalam. Thanks po. Salvador Sumating, thank you for watching. Afternoon, Mami. Shout out sa Sitio Batiano, sa Sumating, Masangay, Tumanggong family. Watching from Metro Manila. Thank you po, Mami. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat, Salvador. And from Hexagon Green, hello po, Mami. Shout out sa Hexagon Ladies at pa-play po ng song Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko by Ray Valera. Mac Josfia Hilario Mercado, tama ba ang pagkabigas? Maing hapon, Mami Joy. Shout out from Ladingan, Pikit, Cotabato. Ayan, maing hapon, mga taga-Pikit. Marcia Husto Mapando, thank you for watching. Boss James Batinoy, watching from Digos. Thank you, Boss James. Mga pipila sa ato ang mga ka-joiners nga naka live po sa ato akaroon. Bago po natin basahin itong isang liha mga ka-joiners, narito po muna ang isang awitin.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Labing siyam na minuto na po mga ka-joiners, magkaraan ang ala una ng hapon. Napakainit po ng hapon pa rin dito sa Kinapawan City. At ito na po mga ka-joiners, ang liham na atin pong tutunghayan. Sabi ni Saya nga pagka-istorya, matod pa niya, Dear Mommy Joy. Mami, maayong hapon. Og manghinaot ko nga imuhang matagan og higayon kining akong hamubo nga sulat sugilanon. Tawag lang ko sa pangalang Mama Lola. Mao ka na ang tawag sa ako sa ako ang mga apo. Senior citizen na ko, Mami. Adon ako'y kaugalingong panginabuhian bisan pa man sa bago pa ko na minyo. Grabe gayud ang ako ang paningkamot na makaangat ko sa ako ang kinabuhi. Kay kauban ako ang ako ang mga ginikanan pa. Grabe nga kalisod ang akong naagian. Busa sa dihang nag-18 ko na nanghid ko sa ako ang mga ginikanan na manimpalad. Aron pangitaon ang akong maayong akaugmaon. Bisan tuod, Mami, lisod kaayo ang akong naagian. Pero wala gyud ko gipasagdan sa Ginoo. Dugay man ako nakabot ang akong mga pangandoy. Apan ang akong mga naagian maong ang nagahatag sa ako o nagatudlo sa ako a. Sa mga kasinatian nga hangtod karon, dili gayud nako makalimtan. Ug ang maong mga lisod nga kasinatian nga maoy nagahatag sa ako og paningkamot aron maabot nako ang akong kinabuhi sa pagkakaron. Aduna koy upat ka mga anak, duha ka lalaki og duha ka babae. Siyam ka tuig pa lamang ang akong kamanghuran nga namatay ang ako ang bana. Solo ako nga nagpadako, nagpaeskwela sa ako ang mga anak ug kaluoy sa Ginoo. Nakahuman gayud silang tanan. Ang mga anak nako nga mga lalaki, buutan kaayo sa ako ah. Marespeto ang ilahang asawa sa bago pa. Pero kadugayan, Mami, munang ginaingo nato nga mailhan ragyod nato ang ato ang mga anak, mga tao sa ato ang palibot, inig magkadugay na. Dako na kong katingala sa dihang aduna na ko'y mga apo sa akong mga anak na lalaki na mabalhin ang batasan sa ilang mga asawa. Ang una na ko nga matikdan nga dalo sila. Kaysa dihang nakagraduate ang ako ang mga anak o nagkanya-kanya ng manimpalad, mangitag trabaho, ako na silang gibuhian. Pag-graduate nila, ako silang giingnan nga sa pagkakaron, hatagan ko na kamo og kagawasan para magdesisyon para sa inyong kaugalingon. Mauto nagtrabaho sila. Bisan lang manggani mangutana kung pila ang ilang sweldo, wala gyud na nako nabuhat sa akong mga anak. Og bisag kanus-a, wala gyud ko nangayo sa ilaha. May adtong wala pa nang aminyo, inig magsweldo, na ay mga regalo nga makaabot sa ako ah, kung di man sila makauli. Kung magkita kami, mutunol og kwarta. Pero ginaing nang yun na ako, anak, isave na na. Dili na kinahanglan ni mama, kanang inyong kwarta. Karon nga nakahuman na mo, na may mga trabaho, hayahay na kaayo ko. Kaya ang tanan na mong kabtangan nga nabilin sa ako ang bana, akong gimanage yun og maayo, Mami. Kadtong mga naga-income, mas na-triple pa. Sa dihang ako na ang nag-inusara nga nagdala ni ini. Busa, wala ko nagginahanglan og kwarta gikan sa akong mga anak. Ugani man sa ilang birthday, nagaregalo ko sa ilaha kwarta, mga dagko nga kantidad. At least ma-justify nako kung anong muhatag ko og kwarta nila. kana tungod kay ilahang adlaw. Maoto sama sa akong naingon na sa dihang nangaminyo nagkadalo ang mga asawa. Maayo lang sa bag-o pa sa unsa nga pag-agi pagpamaagi nga magdinalo. Usahay mo bisita manggod ko sa ilaha. Unya og mo bisita ko. Pag-uli na ako ana kung unsa-unsay pamaliton sa akong anak. Mga anak nga para akong madala sa pagpauli. Pero kadugayan, wala na gyud bisag isang kusing, mami. Kay matod pa, ang mga asawa na mo ay nagakontrol sa ilahang panginabuhian. May mga trabaho po ang ilang mga asawa. Unang matingala ko nga nung magdinalo. Unya, tagduhara po kabuok ilang mga anak. Maayo ang pagpadagan nila sa ilang kinabuhi. Pero maulang na ang dili na ako magustuhan. Sakit para huna-unaon nga magdinalo sila sa ako, ah, una. Kay wala man ko nangayo. Okay raunta sa ako, ah, kanang wala ko'y madungog nga istorya. Kung wala kay ikahatag, wala na lang ko'y istorya. Pero kanang ingnon ka nga, ma, dili naman nimo kinahanglan siguro ang kung unsa-unsa pa diha, kay kwartahan man ka. So, sakit kay tungod kay na ako, kulang na lang maingon nga ibaliwala na lang ko nila. Pero nag-ingon ang akong kaugalingon, akong kasing-kasing, sige lang. Dili manggod na ako sila tinuod ng mga anak, asawa raman sila sa akong mga anak. Ang importante sa ako ang akong mga anak. Pero ang problema, kay ang akong mga anak ng mga lalaki, daog sa ilang mga asawa, nagkadugay pod, murag mawad-an naman og respeto. Og ang dili maayo, mami, ang akong mga apo. Okay ra sa ako aka nang dili mag-bless. Manghatag lang unta og maayong katahuran. Maayong gabi, eh. Mama Lola, uun sa badiha nga oras nga magkita kami. Pero ang akong mga apo sa akong mga anak nga lalaki, bisan og mo mangayo lang man og katahuran o mo greet, wala gyud. Wala ko nakaantos akong giingnan ang akong mga anak. Unsa man ang inyong mga anak? Tudlo in taon ninyo na og maayong pamatasan. Mura magwala sila nakaila sa ako, ah. Pero ang tubag sa ako ang anak, siguro, ma, wala sila naanad sa imuha. Wala sila naanad pero nakaila sila nga ila kong lola. Og dili ko muduol nila. Dili mo ingon nga, "Hi, Lola." Og ang pinaka-worst pa, murag tanaw nila sa ako, ah. Hugaw ko nga tigulang. Wala man ko naanad nga ginapamugos na ako ang ako ang kaugalingon. Pero sa akong mga apo, dili na ako gusto nga mutalikod nga bugat ang akong buot. Mabaw lang pud kaayo ko og luha, mami. Una nga sa tanang panahon nga ginabaliwala ko nila. Dili na ako malikayan nga magtuo ang akong luha. Masakitan ko. Wala lang ba na istorya sa ilahang mga ginikanan, sa ilang amahan? Kung unsa ang akong mga pag-anto sa pagpadako nila sa pagpa-eskwela? Ginatudloan og maayong pamatasan? Paunsa mamahimong maayong tao? Mao ka na ang mga pangutana nga magapatu sa ako ang luha. Og hangtod dito nawad-an ako og gana. Sama sa akong ginaingon, mami, wala ko na anad nga pangayoon ang respeto. Wala ko maanad nga pangayoon ang paghikugma. Kay ang respeto o paghikugma sa ginikanan, dili man kana ginapangayo. Iya mana sa pagbati sa usa ka anak. Pagbati sa mga apo. Magtawag ko nila og di mi magkita, mangumusta, pero halos di ko istoryahon. Layo man sila, dili man ako mahimo ang sa tanang adlaw magkita kami. Nangita lang yun unta ko og pamaagi nga dili ko makalimtan sa akong mga apo. Mutong usahay makaingon ko nga, maayo pa katong mga apo katong mga bata nga nagakalisod. Kay bisan og mahatagan lang sinugbang saging sa ilang lola, mugakos og magpasalamat. Pero kaning mga bata nga maayo og kahimtang, tungod kay imuhang gipaningkamutan nga magkinabuhi og maayo ang ilang mga kinikanan, mawad-an man hinuon og gugma, respeto, tungod kay wala silang nagpangayo sa imuha. Maoka na karon. Hangtod nga pati ang ako ang mga anak. Wala na mo respeto sa ako. Maoka na ang problema na ako, mami. Sa ako ang mga anak na mga lalaki. Pero ang akong anak na mga babae, makaingong good ko nga blessed good ko. Ug kanang akong mga anak na mga babae kay ang ilahang nabana pagka mga buutan. Marespeto. O gani man kung magkulang ang akong mga anak na mga babae, sila mismo musulti. Dili ka mag-ingon ana sa imuhang inahan. Batio nimo nga inahan pud ka sa pagkakaron. Ibutang nimo ang imuhang kaugalingon sa sitwasyon ni mama. Kadto sila nga akong mga anak ang inig walay klase, walay trabaho. Adlong Domingo. Kung dili man matag Domingo pero dili gyud na maabsent sa usa ka bulan. Nga mo bisita gyud sila sa amoa. Sa ako ang mami, ug ang nakalami kay pag-abot nila, na ibit-bit nga mga gulay, kung unsa ba katong gusto nila nga maluto, sila ang mangusina, igura ko na galingkod, nagatanaw. Galingkod ko sa ilang duol, magsigig istorya. Kadagong mingaon ka sa imuhang mga anak ug sa imuhang mga apo. Kay ang akong mga anak ng bababae, tag-isa ra kabuok ang mga anak, puro mga babae. Kay sakit ko no mga anak. Mutugiing na nako sila nga, tugangan unta ni ninyo. Pero dili man tamang kabuot nila. Muna, mami nga, makumpara nako ang akong mga anak. Kaysa sa ako ang mga anak ng mga lalaki na daog kaayo sa ilang mga asawa. Unya karon kay, mag-72 na ako karong Nobyembre. Puhon. Gusto na nako nga bahinon kining kabdangan nga na ako. Ug ang nabilin sa ako asa ako ang bana. Dili na lang nako isa-isahon, mami. Tungod sa akong kalipay sa akong mga anak ng mga babae, gusto na ako nga ang akong kabtangan bahido na ako og duha. Ang katunga na sa ilang amahan o ang katunga sa akoa. Dayon kadtong sa ilang amahan, bahino na ako sa ilahang upat. O ang ako ang bahin, gusto na ako mami nga ihatag lang nako sa akong mga anak ng babae o dili na ako hatagan ng akong mga anak ng mga lalaki. Kana mami tungod sa kasakit sa buot, sa kawalay respeto nila sa ako ah, o wala sila'y pagkuna-una. Ilabi na sa ako ang mga apo sa ilaha. Pasayloong ko sa Ginoo pero usahay makalimot ko nga na ako'y mga apo sa akong mga anak ng mga lalaki. Tungod ka na siguro kay dili na ako bation. Nga aduna sila'y pagkuna-una sa ako ah. Maayo laling akong mga anak ng mga lalaki kung naay tuyo. Manawag sa ako ah. Pero kung wala, halos makalimtan ako. Giistorya kanina ako sa akong mga anak na mga babae. Pero matod pa nila, ma. Basi nag-overthink ka lang. Basi wala lay panahon sila, kuya. Kabalo ko nga gusto nila dipinsa ng ilang mga magulang. Pero ako silang giingnan. Dili ko manhid na ako'y pagbati, na ako'y pakiramdam. Masense na nimo. Under lang gyud kaayo ang inyohang mga magulang sa ilang mga misis. Ugpati ka ng ilang mga anak. Boto nag-ingon akong mga anak ang mga babae, ayaw in town idamay ang mga apo. Eh ako wala man. Ang problema lang kay, ambot ba kung unsa ang ilang mga ginikanan sa ako, ah? Maupod ang mga bata. Mauto nga, nakauna-una ko nga ingon ato ang sistema sa akong pagbahin kung unsa ang naa ko. Ako nakasiguro ko nga bisan pa og mamatay ko ang akong mga anak na mga babae gayod mo ay mag-atiman sa ako, ah. Dilikit ko nila pasaktan. Kay karon pa lamang, dili man gani sila mudawat o tagaan ako kwarta. Maingon rupod sila nga, ma. I-enjoy nimo ang imuhang kwarta, ma. Kay tigulang ka na. Botong maingon ko, wala may gipili ang kamatayon. Matiguwang ka man o mabatanon, tananta dapat mag-enjoy. Ingon anak kabuutan ang akong mga anak. Tungod rupod siguro kay nakabana sila. O mga lalaki nga mga buutan. Dako ako akong balay, mami. Lima ka kwarto. Dago pagyod nga mga kwarto. Up and down. Kay ang upat nako ka mga anak, adunay tagsa-tagsa ka mga kwarto. O ang isa sa amuas ako ang bana atong buhi pa. Dako ko og sala, dako kusina, preparasyon. Nga iniglagi mga minyo, mudaghan mi. Bisan man og magkanya-kanya sila og panimalay kung asa man sila mamuyo, gusto ko nga sa tanang panahon mo pauli sila. Maayo ang ilang pagkatulog, luag ang balay. Muna nga gapuyo ko sa dako kaayo nga balay. Og aduna ko'y kauban nga byuda, nga batanon pa. Nga maoy, kauban ako sa balay. Karon, mami, maokay ni ang gusto nako nga ipangayo og tabang sa imuha. Tama lang baka ha, nga ingin ana ang ako ang partisyon o pagbahin-bahin sa ako ang kaptangan. Tama lang ba nga palabihon nako ang akong mga anak nga mga babae? Og tama pud ba kini akong gibati sa ako ang mga anak o sa ako ang mga apo, sa mga anak nako nga mga lalaki. Mami, sa akong edad, kabalo ko sa ako ang gihimo. Wala pud nako gituyo nga magsakit ang akong buot sa ako ang mga anak. Unya, maingon pud ko nga wala ko nagadumot. Pero sa ingon ani nako nga panghuna-una, wala ba ko yung mga pagdumot? Palayog, mami, tabangi ko. Palihog, mami, tambagi ko. Hinaot pa unta nga matagan gyud ko nimo og pagtagad kaning akong suwat. Permi ko gapaminaw sa imong programa, mami. Sa mga panahon nga mag-inusara ko, usahay mo to ang akong luha sa mga istorya nga imong mabasa. Kana bang makarelate ko ba? Unya siguro sa ako nang edad. Mauna nga palihog, mami. Istoryahe ko. Pasabda ko. Og daghan kaing salamat sa paghatag og pagtagad ni ining akong suwat. Dinhi na lang kutob kanimo matinahoron, Mama Lola.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Five minutes po mga ka-joiners, makaraan ang alauna na hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching, Boss James Batinoy, watching from Digos, Dato Aban, shout out lang sa Family Aban, Abas, Bacana. Thanks na, Mommy, request ako ng song Magparaya by Night Luminda. Halya Iman, pag-isalam lang Family Aban at Iman at Kilahania, Bibi Ken, at Andulana at kay Kuya. Thanks, Mommy, request ako ng song Thanks to you. Thanks, Mommy, from Bulaw ng Matalang. ER Mutia, good noon, Mommy, watching po. Request po ako ng song, Love of a Lifetime. Doy Felix Lombong, good PM, Mommy Joy, kumusta dakaw? Dakaw, always may naminaw sa imong programa. Pa-shoutout sa Lombong family diya sa Sitio Bantolina, og labi na sa ko ang kumpare na buutan, si paring Carlito Gagama, og si pare Renyo. Parason, og si paring Jeffrey Madanlo, Kanakbayaw, si paring Jeffen Kaligunan, og especially kay paring Alex Iliga na asa Davao. Amping mo pre, dugay pata magkita-kita. Ang nag-greet si Dudoy Lumbong ng Sitio Bantulinaw. Request po ako ng song Budi. Anaan lang, og naasa file, ha? July ka o Kuman Kabilan. Good afternoon po, Mami. Pa-shout out from Punol, Piquet, Cotabato. Thank you, July ka. May hapon sa mga taga-Piquet. Dato Aban, request ako ng song Ang Sarap Mong Mahalin. Thanks, Mami. Shout out lang kila Ahmed Ahmad. Nakikinig sila sa'yo. Pisukan Angelica, good afternoon. Shout out lang nako ang family Pisukan Bungadon. Labi na sa ako ang mama na gaduyan-duyan. Shout out ako di ay si Ate Sandra. Nagahigda-higda. Salamat sa pagbasa, Mami. And Manudos Mas. Shout out lang kami sa Campo Marbel. Request ako ng song Masarap Ka Lang Paglasing para po yan kay Janjan Palencia. And hello po, Mami. Shout out sa Hosto and Tanding family and also sa ako ang mama og papa dira sa Butay from Rose ng San Luis. Thank you po. Ana Bungadon, shout out na ako ang family Madanlo, labi na kay Michelle Madanlo, Ali Madanlo, Julie Madanlo, Mary Grace Madanlo, labi na sa iyang mama og papa. Mag-amping ka mo always do saan. Salamat sa pagbasa. John Mark Panes, maayong hapon, Mami. Midsayap, shout out ako diha DJ diha sa Poblacion Uno, sa General sa General Family Borla, Ami Family, diha pod sa sadaan sa General Family kag Panes Family sa Galado Uno. Salamat, Mami. And also nawala kay nahurot. 48 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna, balikan na po natin ang ating letter sender na si Mama Lola. Maayong hapon, Mama Lola, daghan kaayong salamat sa pagpadala sa imuhang tampo. Abot ba no? Kasagaran maingon sila basta mga senior citizen na, luoran na, dali na kaayo mapikon. Mga ingon na anak, good. Usahay, motuo ko. Usahay po, dili. Kay ambot nga no, no? Dali ra ta mahiubos. Siguro tungod sa ato ang katigulang na, katigulungon na, sa kadugay na nato sa kalibutan, daghan na taog mga nakasalamuha nga mga tao. Oo, kabalo nagyud ta kung unsa dapat ang maayo nga pamatasan, di ba? Oo, kanang eksakto nga mga paggalang o pagrespeto. Kay gipanganakta nga bisan unsa pa ang kapobrehon, pero kanang pagkamabuting tao, pagrespeto, huwag yun na yung mga butang nga ginatudlo gayod sa atoa. Gani man mo amin, bisag wala ta nakaila, mangayo og katahuran, bisan og wala ta nakaila. Oo. Nay uban gani diha, mo bagding ang kampana, mo hunong, nagarespeto ang tawag ana. So, sa inana nga mga butang, ang akong masulti sa imuha, kita nga mga ginikanan, kita nga mga lola, bisan kanus aman, dili gyud nato kaya natiisin ang ato ang mga anak o ang ato ang mga apo. Yes, usahay masakitan ta, usahay mawadanta og gana sa ilaha kay kanang istoryahon nimo dili ka na paminawon. May uban nga may nalaunta to mo reason out para masabta nato kung ano. Pero ang kasagaran sa mga uban, talikdan ka na lang. Ug maulang kadto ang mga pahiwatig nga dili nila gusto ang imuhang gusto o ang imuhang istorya sa ilaha. Aduna po'y uban nga musulti, mupagawas sa ilahang panghuna-una. Dili nato malikayan nga mahiubos ta, kabalo ka mamalola, kay nga no? Muingon manggudayon ta sa ato ang kaugalingon, gipangga nato sila. O sa ato ang mga anak, i-provide nato, kutob sa ato ang makaya kung unsa ang ilahang kinahanglan. Sa ato ang mga pagpaningkamot, usahay makalimot kita sa ato ang kaugalingon. Kay sila perme ang ato ang inahuna-una. And yet, karon nga nakahuman og eskwela, nagkaroon na og trabaho, feeling nato hindi na nila tayo kailangan. Kasi may mga trabaho na, may mga pamilya na, di ba? Mauna ka agad ang nagasulod gayud sa ato ang huna-huna. Kay kung dili gyud nato palawman ang pagsabot sa ato ang mga anak, sa ato ang mga apo, adto gyud ta maigo sa mga pagmahay, mga kasuko, kahiubos. Kay mama pod ko o lola pod ko, kanang mga kahiubos nga imong gibati, naagian pod na nako. Pero wala kumuhunong didto. I tried to understand them. Like my children. Siguro hindi naman siguro talaga sa lahat ng lahat-lahat na lang ilang ipananghid. Diba? Ginatudloan man po nato sila nga magkaroon og sariling mga panghuna-una. So siguro mao ka na ang ilang ginahimo. Usahay lang kay inig mga daggo na nga desisyonanan ang ato lang ginakinahanglan nga bisan og mangonsulta na lang. Ang pagpangonsulta sa mga ginikanan o sa mga nakakatanda, dili man na nangahulugan para butan mo, at least naamoy mahimo nga comparison kung unsa man ang mga desisyon nga imong inyong mahimo. And yet, desisyon pa rin ninyo ang masunod. Kay kung mapalpak man mo usa dili, inyo man ka na. O, di ba? Mas labaw, dili na ko gusto nga mabasol ko. Muna siya sa ingon, ana. And, idugang pa nato ang ilahang henerasyon. Lisod na gid kaayo nga ikumpara nato sila sa mga kaniadto. Kay kaniadto, bisag telepono, wala. Kanus alang nagka-telepono, ay karon. Grabe na. Ingon pa nila, high pitch na kuno kaayo, karon. So, mauna nga, dili malikayan nga ang behavior sa mga henerasyon karon. Dili na nagyod nato maikumpara sa ato ang panahon sa mga 60s pa. Unya karon unsa na natuig. So inana nato sila sabton. Siguro mama lola sa ako ang kakaugalingon, gaingon na lang yun ko karon, tanaw na lang nako sila. Pasagdahan na lang nako sila kung unsa ang gusto nila nga mga desisyon. Unya pag nagdesisyon sila tapos mobalik, naghilak kay nang apalpak. Aw ingnon lang nato sila nga aw anak o di ba kaapo, inyo man ang desisyon. Unya nahitabo naman na unsaon pa man nato. So wala na yung mga intervention nga pwedeng mahitabo kay nagresulta naman ang inyohang mga desisyon. So kung unsa man na, kailangan i-cover up na lang ninyo na. Charge to experience, matuto kayo sa mga pagkakamali na yan, and next time, dapat maging careful na gyud mo. Murag ingon-ana na lang gyud ang ato ang papel sa ilaha. Kaysa ato ang tanaw, kani ang makaayo sa ilaha. Pero sa ilang tanaw, no, dili, kani ang makaayo para sa ako ah. So, unsay lisod dito, hindi kasi tayo yung gagawa. Hindi kasi para sa atin yun, para sa kanila. So, better na sila gyud ang masunod. Ang importante sa ato ang mga nakita, ma-share po nato sa ilaha. At least, pumalpak man sila wala man silang sasabihin, pero deep inside them, iisipin nila na, nabanggit ba yun ni Lola, ni Mama Lola? Tama yun ay si Mama Lola. Bonus na kaayo on our part kung mulapit nga, Mama Lola, tama yun ka. Nag-decide ko og ingon ani, napalpak yun Mama Lola. Yan sa may atong isulti, Ana. Alangan naman nato ang iyahang gibati, ilunod pa nato. Siyempre, palakasin na ang loob. Maingon na si Mama Lola, ay anak, ganyan lang talaga yan. Hindi talaga napi-perfect. Pero sa susunod, magiging ano ka naman yan. Magiging careful ka na. Kasi naranasan mo nang magkamali. O ba? Diba? Kasi minsan yung pagkakamali, hindi natin matatakasan yan eh. Ang importante lang naman kasi talaga na matuto ka sa mga pagkakamali mo. Hindi yung nagkamali ka na nga, i-insist mo pa rin na ikaw ang tama. No, hindi ka talaga mag-grow yung batang ganun. Pero yung bata na makakitaan mo na aminado ka ayo sa iyang mga sayop, unya mangayo og sorry, oh, malay ni mo sa susunod, mangonsulta na gyud na kay Mama Lola. Kay minsan hindi siya naniwala kay Mama Lola, pumalpak. So ngayon, sa susunod, tama pala si Mama Lola. Mangonsulta na po di ay na sa imuha. Oo, but bottom line, kanang mga bata nga aduna na yung mga panghuna-huna nga gusto nang magda-decision para sa ilang kaugalingon, lisod na gyud na nga intrahan. Igo na lang ta nga ang comfort sa ilaha, pag na-down sila, igo na lang ta magpalakas ng loob sa ilaha. After all, kung nangyari na, di na maibabalik eh. Igo na lang ta sa pag-ingon nga tuliro na lang sa susunod. Ug magiging careful naman na sila once nga naranasan na nilang ingon-ana ang sitwasyon. So inoana na siya Mama Lola, huwag mo masyadong isipin or huwag na sumama ang loob. Tanggapin na natin na iba na talaga ang kanilang henerasyon sa ngayon. Oo, ang atong pinakamahimo na lang is to pray for them na ang guidance sa Ginoo, unta na sa ilaha pirmi, nahatagan sila og mga pagtuo, inana God. And then, maghulat lang ta kung mangayo sila og magpariskyo sila. Pero para pangunahan pa nato, murag maglisod na. Mahurt lang ta. Masakitan lang ta. Kay kung magsige na lang ta og bantay nila. So in order for us not to be hurt, pasagdan na nato sila. Let them decide. After all, buhay naman nila yan. Igo na lang tamahimo nga supporting actress or supporting actor. Mga supporters na lang tanila. Let them decide kung unsa man ang ilang gusto. Now, pag-abot naman dito sa imuhang kabtangan sa pagbahin-bahin, nangutana ka kung naaba kay pagbati nga nahiubos or nasuko. Parang meron eh. Kay nga no, niabot man ka sa punto nga naakay palabihon. Unya na apoy dili. Aw na ay, oo, naakay palabihon. Katong imuhang mga anak, normal siguro kay mga anak nimo nga mga babae. Mauna nga mas lapit sila sa imuha. Ug aduna po'y mga bright nga mga bana. Diba? Mas gusto sa mga bana nga ang kasing-kasing sa ilahang asawa, mapagmahal. So nakita sa mga bana nga ingon-ana ang kasing-kasing sa ilahang mga misis. Ngadto sa ilahang ginikanan. So nalipay ang maong bana. Kaya adunay kasing-kasing nga mapagmahal sa ginikanan ang iyahang wife. So mauna nga ginasupport pod. Ug wala nila ginatudloan ang ilang asawa nga iabandon na ang ilahang ginikanan. Kundili ipadayon ang pagrespeto. Oo. So kana makita ragyod na sa pagpadagan sa pamilya. Ug kadtong imuhang mga anak ng mga lalaki, di man siguro kung ingon nga tungod kay feeling nimo nga nadaog sila sa ilahang wife, hindi naman din siguro maaaring dili lang gusto sa imuhang mga anak ng mga lalaki ang disgusto kanang dili nila gusto nga ang kasamok. Og dili porket hindi sila nakabisita or ingon ana sila, ginabali wala ka na nila. Siguro, ingon ana lang ang ilahang way nga, ay inaana lang na ang kanang ilahang pagkinabuhi, no? Ang pamaagi sa ilahang pagkinabuhi, nga ingon ana na lang. So, para na po dili ta masakitan, sabdo na lang nato nga, ingana sila. Sa maranga, inani pudda, may pagkaluuran. Di ba? Ang mga senior citizen, mga lola, may pagkaluuran pud. So, inana ta, aduna tay managlahi nga mga pagbati. So, in order for us to be happy, sabdon na lang nato ang usag-usa. Kay kung problemahon pa nato ang tanan, dili ta, dili gyud ta mamahimong malipayon. Sabdo nato nga ingon ana sila, sabdo nato nga ingon ani sila, og bahala na sila kung unsaon ta nila pagsabot. Siguro naman ginasabot pud ta nila nga ingon ani ta. In ana na mama lola ha. So hinaot nga napagaan ko na ang imuhang loob. Og kanang pagbahin-bahin. Actually kung kanang imuha para sa imuha gusto nimo nga ihatag ra gyud sa duha nimo ka anak nga mga babae, actually wala may makabuot. Wala may makabuot sa imuha. Kay imuha mana. Pero huna-huna apod og maayo. Kay ang gusto nimo nga bahinon lang kadtong sa imuhang bana para sa ilahang upat o nya ang imuha nga katunga para ra sa imuhang duha ka mga anak. Huna-hunaon pod nimo nga moabot ang panahon, mawala ta sa ilaha. Ang tinuod diha, ihatag nato what is due to them. Bahala na sila kung unsaon na nila. Maabot ang panahon, mawala ta nila. Handumunta nila nga sa ilahang pagkalisod, wala ta nagkulang. Sa kauban pa ta nila, ihatag nato ang tanan kahamugaway. Ang tanang ka sarap ng buhay sa kanila. Ngayon, kung mawala na ta sa ilaha, aw, lisod man pod kaayo og bisagwa na ta sa kalibutan, ka problema lang gihapon ta nila, di ba? Ang importante, naning kamot ta para sa ilaha. Karon kung unsaon man na nila, unsaon nila pagpadagan ang ilahang pagkinabuhi, naana na sa ilahang kaugalingon. So inana na siya, mama lola ha? Oo, dili na nato sila problemahon. Hatagi nato sila og higayon pod nga matuto sa ilahang pagkinabuhi nga sila ra without us. Kay sooner or later, mabot gid ang panahon nga mawala ta sa ilaha. Dapat makabalo pod sila magdesisyon, mulihok nga wala ta. Pod ang pinakaimportante. Salamat kaayo lola. Mama lola, kabalukada ko kaayo kini nga pagtulunan sa mga anak, sa mga ginikanan, sa mga apo nga nagapaminaw sa ato akaron. Oo. Bisan man og dili ninyo mag-

iyan mananatiling bato. Dili na sila mamahimong bato. Moabot ang panahon, mawala na sila sa inyo. O moabot man ang panahon nga mangawala ang mga elders, unta baon nila ang kalipay. Respeto lang naman og paghigugma. Maunay ilahang gikinahanglan nga ilhon ang ilahang mga pagsakripisyo pinaagi sa inyong respeto. Daghan kaing salamat. Mama Lola, thank you so much. O ginaot paunta nga kahit papaano napaliwanagan kita o hinaot paunta nga magustuhan pod nimo ang ako ang mga ideya. Salamat gid kaayo. Mga ka-joiners, wala namang gid tay oras, no? Daghan kaayong salamat. Happy birthday kay Darwin Diano. Happy birthday, nak. More years to celebrate. Ug sa tanang adunay birthday karon, mga ka-joiners, happy birthday po sa inyo. Sana maraming kaarawan pa ang sapitin ng inyong mga buhay at stay healthy lang gyud ta perme, no? Kay kabalo mo, importante gyud nga healthy po kita. Happy birthday kay Fred Alvarez, Kabongbong Brianna, Brenda Parmes, happy birthday. Rinaldo Calextro, Mercy Mapando, Jean Madanlo Masugod, happy birthday. Ronski Bermoy Golim, happy birthday po sa inyo. And Emily Cayetano Caligudan, happy birthday. Lori Jean Sumambot, happy birthday. Mao ka na ang mga nag-birthday karon October 13. And once again, Darwin, happy birthday nak. Wala naman tayo oras. Thank you so much mga ka-joiners. Syukran sa ato ang mga ka-joiners ng mga Muslim. Sa tanang mga nagasunod, sa nagkalain-laing mga istasyon na atong nahisgutan, ang Joy FM, Chat Radio Diang Dipulog, Wow FM ng Bislig, 105.7 Joy FM ng Davao Oriental, 102.3 ng North Cotabato, 87.7 Joy FM ng Misamis Occidental. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Huwag po tayo makalimot na laging magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo. Gumawa po tayo ng mabuti. At patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang napakagandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na pud ta mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold. Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na asaluyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron muubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang binipisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na gud na ninyo kana, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana siya. Ganong masuko mang tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O, diba? Kung pwedeng no na. O, kung di man mada, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So, layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: C-H-I-K-I-M-K. Ow!
4: The best kami, Chiki, call me Chiki Yaki.
2: Dinhin na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: The best kami.
5: Dear Mommy Joy.
6: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

natin mga ka-joiners, alas 2:31 ng hapon mga... Opo. And tuloy-tuloy tayo. Hello kay Rhea Isles Digaw din ha. Shout out. Happy birthday kay Sir Darwin. More blessings. Ayan. And listening from Kuwait. May hapon din ha, Miss Rhea. Amping-amping. And hi to Steven Sumambor. Shout out kang Froylan Mabandos. And Rika Kaligunan, may hapon. God bless you always. Miss Villasita Kaligunan, shout out. Ang 17 ka chapter president sang PWD, especially kay Maria Matukol, Sir Kenneth Mendoza, Ma'am Jamaica Malinaw, Sir Ryan Kaligunan from Villasita Omanigansa ng PM Sobrikari Caraga. Rasul Bakana Iman, happy anniversary sa mga taga-barangay Marvel, Matalam. Thank you po. And John Mark Panes, hello sa mga taga-Midsayap. Shout out. Parang tapos na itich, no? Diha sa Poblacion 1. Sa General Family, Borla Ami Family, diha po sa Sadaan. Sa General Family, Kagpanis Family, sa Glad 1. Salamat, and that's coming from Dipulog City, Sambuanga del Norte. Hello, hello. Maying hapon din ha nga site. Ug daghang salamat sa pagpaminaw. Hello kay Rican. Mayong pagpaminaw din ha. Steven Sumambol. Shout out kang Froylan Mabandos. Hello kay Jonalyn Felix. Maying hapon. Opo, meron naman po, no? Itong kauban dito si James Palmahil o si... Ayun, oo, kalimut ko. Anyways, may hapon din ha. Og daghang salamat ha, Miss Jonaline. Good afternoon. Request ng song. Maging sino ka man ni Ray Valera or Valera. Ayun. Maying hapon. Og hi. Request po ng song, Lason Mong Halika.

mga taga Punol, Pikit, Cotabato, ilabi na gayod ang Kabilan family din ha. Dagang salamat sa pagpaminaw. And a request ng song, Di Ko Kaya. Jeremiah siguro itatya, no? Alright, alas 2:32 na po ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yakiline Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya para nang nalabak na taging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako galing mahikap og gahi. Mubalik ko katul. Ako ang mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung ako may baho sa yaki. Siya nga, simuhuta ko, di ba humot kayo? Di ako rin gitisingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragugnaw. Huwag ko'y tumunga tambalan ako akong kamot. Mamin yun na ayo.
2: Iyan ang Yakiline Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
4: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
5: Baby pa po sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
6: Masa pa ipirta po sila sa kidiyaki vitamins?
5: Kalaunay na maunol.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Aray, umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
8: Dumagdag pa tong sakit ng katawan, pati pagbangon. Ang hirap.
7: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
9: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
4: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.

102.3 Joy FM, basta joy, enjoy. Oras po natin, 6 na minuto mga ka-joiners, bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat. Sa pag-uban, alauna hanggang alas 2, nakakasama po natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you. Susunod na po ang programang Afternoon Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, daghang salamat po sa atong mga kauban sa Tibuok Probinsya, sa Davao Oriental. Thank you so much mga ka-joiners. Sa ngalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao.

and forth. What does the abbreviation FF stand for? Hooray.

batang may tigay.

nasa FYP mo to, hindi ka pa nung order. Ito na yung sign, guys. Order mo to with salt and chili, guys. Tingnan mo na, ma'am. May asin at saka mga sili-sili. Sarap ang sarap dahil hindi makuna, hindi matigas. Ayan, no? Ganyan siya.

0: aking mga anak ng ano, mga apo ko na ay takaw ng orange. Gusto niya, ayan. Ako po, isang-isa. Kaya kasing patulot. Baka malulun ba? Kasi nilagay po dito sa kanyang filter. Ayan, para safety. Mga nai!
1: Napag-register at not.

0: sa market, kung sa grocery store, makukuha niyo yung mga ganitong bread mingo ng hindi pa... Napakasarap!
1: May babaeng sumakay ng jeep. Damit niya ay white, buhok niya ay white, sapatos niya ay white. Ang tanong, anong tawag sa babae?
0: White lady.
1: White lady? Ulitin ko ha, makinig ka. May babaeng sumakay ng jeep. Damit niya ay white, buhok niya ay white, sapatos niya ay white. Ang tanong, anong tawag sa babae?
0: White lady.
1: White lady? Ulitin ko ha, makinig ka. May babaeng sumakay ng jeep. Damit niya ay white, buhok niya ay white, sapatos niya ay white. Ang tanong, anong tawag sa babae?
0: White lady.
1: White lady? Ulitin ko ha, makinig ka. May babaeng sumakay ng jeep. Damit niya ay white, buhok niya ay white, sapatos niya ay white. Ang tanong, anong tawag sa babae?
0: White lady.
1: White lady? Ulitin ko ha, makinig ka. May babaeng sumakay ng jeep. Damit niya ay white, buhok niya ay white, sapatos niya ay white. Ang tanong, anong tawag sa babae?
0: White lady.
1: White lady?
2: Nagdalaway na yan.
3: 109 ko lang itong nabili, guys. And grabe, wala na talaga akong kasasawaan sa driving. Ayan. Dalawa yung binili ko kasi ang mura lang naman, 109 lang naman. Ayan. Grabe, nagdalaway na agad ako. In fairness dyan, kasi malambot yung dried mango na to. Hindi kagaya ng mga dried mango na nabili ko before na ang punat, para siyang bubble gum. Eto guys, hindi. Iba ang lambot niya. Ganitong dried mango talaga yung gusto ko. Yung hindi mapunat, hindi matigas. Nabili ko rin talaga nung August is mapunat siya. Tapos sobrang anghang, as in yung pagkaanghang niya, maglalaway ka talaga. Eto guys, hindi. Ang lambot. Ang lambot lang guys. Ang harap. Hindi siya sobrang anghang. Yun yung gusto ko talaga. Kasi parang yung nakaraan, naglalaway talaga ako masyado. Naglalaway na yan. Mag-check out ka nito sa Yellow Bus.
4: Are you complete with me?
5: Are you chatting?

0: Perfect. Ito talaga pang chicha namin ngayong gabi. Oh.
1: Let's go.
0: Sarap ka.

0: Pasyara sa yung Lobo Bench, pare ko.
1: Minsan, sa sobrang busy nating abutin yung mga pangarap natin, napapabayaan

Bibi.

0: Music Station ng Yaki Broadcasting System.
1: Ang oras, alas 5:03 na.

0: Time Checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home.
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
2: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayong buntag ka natong tanan higala. Kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan at ang itutuod si Tinig 43 sa Gian Andro Tabugo. Kanyang makauban. Mayong buntag sa itong mga kaigsuunan sa parte sa may Sambuanga del Sur. O good morning usab diya sa may Pangal Bay. O good morning sa Davao Oriental. Sa probinsya sa Cotabato, Sultan Kudarat, South Cotabato. Ingon man sa lalawigan sa Bukidnon. O good morning sa itong mga kaigsuunan sa Maguindanao del Norte.
1: Maipunsing laya ng tao.
0: Mapia mapita.
1: Ay katahimikan ang musikang nagpapatulog sa mga batang walang muwang sa mundo.
0: Higala, kumusta? Perting nga bugnawa. Karong nga buntaga sa probinsya sa Cotabato, ingon man sa Davao del Sur. O sa may lalawigan sa Bukidnon tungod sa mga pag-uwan nga itong nasinati. O ang pipila ka parte sa Maguindanao del Sur way uwan, no? Doon rakay na, silingan rakay na ito mga higala sa probinsya sa Cotabato pero wala sila ulan. Ngano kaha mga higala? Muna gingon nga epekto sa climate change, no? Kung imong tanawon na ana ang mga taga probinsya sa Cotabato, oy, why El Nino, oy? Way El Nino. Sa tuwa, pasalamat kita sa hikatasan. Pero sa abang lugar, mahigala na kasi natin nag-El Nino. Pero di, sa Maguindanao del Sur, pasalamat po sila walay ulan. Kay ang ilahang mga yuta diha nga taas nga panahon, nalubog sa tubig, baha, at least makatarom sila palay. Pero kana lang, gawa sa palay mga higala, no? Ang paginabuhian yun diha is fishing, ang pagpangisda. At ang ninyo mga detalye sa mga balita, musunod na si kaubang Tinig 43 sa Gian Andro Tabugok. Oy, sa kadali lang ha, morning lisod mga higala, ayaw mo og pagpataka og pamutbot og paghimog mga salaod sa uban nga wala mo'y ebidensya. Kini mga higalang nahitabo karon sa impeachment trial sa BC Presidente. Oy, gisibog sa prosecution panel ang tulo ka mga impeachment na complaint mga higala. Klaro kayo, paway igong ebidensya, klaro kayo. Nga puro pagpandaot lang kay iningon si Luestro mga higala. At tubagan ninyo na sa social media. Kuyaw, no? Ana di ay pwede di ay buhaton ninyo na lang mga higala. Kaklaseng nga mga leader. Di na lang tayo masutig kung mga higala. Kamu na rin sabot. Ha? Alas 5:11 ang atong oras.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal niyo gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inong, sir.
6: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Nasa po di mong batiyon ka nang makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-uptake po na siya sa akong huna-huna.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7! Joy FM.
9: Oras sa Pilipinas, 10 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag ug sa laray garon alang sa atong mga balita. Unang hunat sa atong mga balita karong buntaga alang sa atong balitang nasunon og balitang international.

Higala una sa mga tudling sa ato nga balidang international karong buntaga. Madyo nga buntaga una di ay kay Tatay Sebio din sa may relocation sa Barangay Nuwangan, Ginapawan City. Nakita mi kagahapon, ano? Kanunay ko na siyang nagapalamati nining atong tulumanon mataga buntag. Madyo nga buntag na sa ato mga silingan dihang dapita sa may Barangay Indangan, Ginapawan City. Samtang sa atong balitang international, bugdo ang kinabuhi sa usa ka tawo ug daghan na nga angol human nga magkaaberya ang roller coaster sa usa ka amusement park dito sa Georgia. Sigon sa Cobb County Police Department nga nahulog gamatod pa ang usa ka lalaki sa Six Flags over Georgia Amusement Park. Subay sa initial nga imbestigasyon nga nahagbong ang bidyo magikan sa Goliath roller coaster. Nahagbong matod pa ang bidyo magikan sa gisakyan ni ini. Napatawag na og imbestigasyon ang mismong mga opisyal sa maong lungsod aron natutukan ang maong hitabo. Samtang 11 ka mga tripulante ang ginabangita karon sa Black Sea human nga gipabutan ang duha ka mga barkong pangmerkado hadol sa baybayon sa Bulgaria. Kagahapon nga adlaw kini kalambigit niini kasamtangang bingkil dali sa nasuda Ukraine ug Russia. Sigon kang Bulgarian Prime Minister Roman Radev kun asa ginapapatawag na niya ang Russian ambassador. Umana matud pa pahagsaan sa Russian drones ang duha ka mga barko. Subay kang Radev tulo ka mga Russian aerial drones ang mipagan sa Chelsea 3. Usa ka Ukrainian owned cargo ship nga adunay sakay nga 15 ka mga tripulante og dayong naluwas sa dihang girespondihan. Lagi ba sa mga gipahagsa ug napagan nga barko ang HS Dignity usa ka Guinea-Bissau cargo vessel papaingon unta sa Romanian port sa Braila. 5 ka tawo ang na-rescue sa mga barko apan nagpabiling nawala ang 11 ka mga tripulante. Alerto usab ang North Atlantic Treaty Organization European Union bisan ang gobyerno sa Ukraine ug Bulgaria sa nakaambang kadelikado sa Black Sea dala sa giyera tali sa Ukraine ug Russia. Samtang nagpahinumdum karon ang Islamabad nga napakyas ang PTI sa pagigbisog sa mga armadong grupo. Apa na ginakwestiyon sa mga analista ang pagpangilog o gahom sa Islamabad, Pakistan. Planong hagiton sa partido Pakistan Tehreek-e-Insaf

mga aktivista o mga otoridad ang gakahitabo karon sa New Delhi, India. Kung asa gidakop ang mga leader sa youth-led cockroach movement human nilang maisugon nga nalampasan ang mga barikada aron makasuod sa usa ka popular nga lugar sa maong lungsod aron ipadigayon ang protesta. Ang insidente na hitabo samtang nanawagan ang mga protesters alang sa pagganaog ni Chief Election Commissioner Gianisha Kumar tungod sa kontrobersyal nga pagbag-o sa voters list. Lagip sa mga gidakoba, kagahapong adlaw ang mga leader sa cockroach hunter party nga sila Ashoto Sharanka, Sai Rava Dash o si Ajania Shandi. Dungan ang kapin kung kulang 20 ka mga voluntaryong sneak o papasulod ng mga hunter mantar. Ang ilang tinguha mao ang pag-ilog o pagkanao gayod ni ining maong election commissioner. Tungod matod pa sa makakurat nga listahan sa mga bag-ong butante sa ilang nasod. Samtang dili na naimong advantage alang sa defense team. Uwa na naimong advantage alang sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang pag-withdraw sa prosecution sa tulo ka articles of impeachment nini batok sa presidente. Sigon ka na kang defense counsel attorney Michael Poa. Sigon sa opisyal, prerogatiba usab sa prosecution ang nasangpit nga paglatag sa mga ebidensya. Bato ka sa iyang kliyente apan gusto lang usab nga depensahan nga makatubag sila pinaagi usab sa ilang mga ebidensya. Gitata usab sa depensa nga lahi kini sa nahitabong impeachment case ni kanhing former Chief Justice Rolando Conora Corona nga adunay pag-withdraw sa pipila ka mga articles of impeachment niini. Ang matod pa sa kaso ni Corona, ang wausab nagpresenta ang prosecution na nga nasa ilang mga ebidensya sa mga gilatag nga kaso kumpara sa impeachment ni Vice President Sara nga nagpresenter na ang prosecution bago kini nag-withdraw. Kalambigin ini ang nasa ang mamahimong desisyon ini ang anaana sa level sa impeachment court kung pagatugdan ang pag-withdraw ni ining prosecution sa articles of impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Samtang ginalauman na nga makabato na usab o kaugaliong forensic expert ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa paglatag sa ilang mga testigo o ebidensya sa nagpadayon ng impeachment trial. Sigon ka na kang defense counsel attorney Michael Poa. Sigon kaniya nga anaana sa desisyon sa impeachment court kung sila ang mag-appoint sa independent analyst alang sa pag-aanalisar ng financial transactions sa Vice Presidente. Ang pamahayag ni Ines Repensa ang gihimuhuman ang suggestion sa pipila ka mga CPA lawyers nga mag-appoint og independent CPA nga muatubang nganha sa korte. Nasayran nga gahapon nagpresenter ang prosecution sa usa ka forensic financial analyst isip ilang testigo alang sa Article 2 o ang dili mapasabot. Nga kahimanan sa presidente. Alas 5:19 ang atong oras. Dili kuno makaangayon. Alang kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagharang sa China sa medical evacuation sa usa ka sundawong nagkasakit sa BRP Sierra Madre nga nanginahang lang gayon o ginanaling atensyong medikal. Sigon kang Marcos nga po pwedeng hisgutan ang insidente sa pag-istorya sa Pilipinas o China kalambigit sa provisional understanding o gidusong code of conduct sa West Philippine Sea. Gipakita lamang matod pa sa maong insidente ang nagkataas ng tensyon sa ginailugang kadagatan. Nagpasalamat usab ang presidente sa mga kaalyado nga nasod sa padayong pagsuporta sa Pilipinas. Gidayeg usab niya ang mga otoridad sa pagtabang sa mga mananagat ug pakighatag depensa sa katungod sa nasod nga nasa West Philippine Sea bisan pa man sa pagpangharas sa mga otoridad gikan sa China. Samtang nagpaabot na og hinabang ang Department of Migrant Workers sa usa ka Filipinong seafarers nga naangol human nga giatake sa tulo ka mga drones sa ang lakip sa oil tanker nga Acer
dito sa Persian Gulf ni adnong Oktubre siya ta sigon sa DMW kasamtangang nagpaalim sa Hamada General Hospital sa Doha.

0: ang nasangpit nga seafarer human nga ma-rescue sa Qatar Navy o Qatar Coast Guard. Gibisita kini sa Migrant Workers Office og OWA Qatar aron nga maghatag og gikinahanglang gamit paunang tabang og ingon man tutukan ang iyang kahintang aron sa iyang paspas nga pag-ayo og ingon man himuong repatriation. Alas 5:20 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang at tudling sa atong mga balitang nasudnon karong buntaga. Alang sa atong dugang balitang nasunod karong buntaga, diin ni Barong Karon si Vice Presidente Sara Duterte. Nga dili gayud gini mo kana og gana sa iyang katungdanan. Ang nasangpin nga pamahayag nga gihimo human ang political pressure og legal challenges nga gikatubang sa Vice Presidente. Nagib na ang impeachment trial. Yata gagduod nini nga dili makapekto ang nasangpin nga anomalya sa ginabato nga na kaniya. Wow sa iya plano kining mo atras nga nasa pagdagan pagka presidente sunod tuig o sunod nga pinili ay gikonsidera pa sa Vice Presidente nga usa ka blessing ang impeachment trial tungod nga mas makilati sa tawo ang tuod niyang pagkatawo. Samtang ulahing tudling sa atong balitang nasunod na gihagit karon ni Davao City Representative Paolo Pulong Duterte sa National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na magpalugwa sa konkretong ebidensya o dili gayon mag-sanding nga sa simpleng hulagway lamang aron pa matubdan ang usa ka resort kuno nga gipanagiyahan sa ilang pamilya dito sa Samal. Hugtanong gibadigos ni Duterte ang opisyal nga paggamit matod pa sa NBI alang sa trial by publicity. O gipahinumduman na kaniya nga elementarya para o elementarya ra kaayo kini alang sa usa ka imbestigador nga magbalugwa ga hulagway. Kawa pa ma-presentar isip usa ka opisyal nga ebidensya. Gipunting usaba sa opisyal nga ang mga nakalabay nga isyu sa korupsyon nga ginalabay batok kang matibag ni atong administrasyon sa iyang amahan. O gagiawhag ang direktor nga busisiyon una ang gikanayong ghost project sa distrito sa iyang asawa mismo dito sa Laguna Province. Gipanagin ni Duterte ang mga pamahayag taliwala sa padayong investigasyon sa NBI sa matod pa. Irregularidad o ga-edited nga hulagway sa mga proyekto sa flood control dito sa rehiyon sa Davao na nakatakdang i-refer sa Office of the Ombudsman.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Ang atong oras, alas 5:23 sa Philippine Standard Time, masubi ang adawa sa Kapiskay. Pag-inom na sa Kobayaki 3-in-1, lami, humot og swak, gikan sa unang higop.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, magulang ka ng yung buhok ka, wala. Napahak, yan yung wala sa buuan, buhok. Pagka na kinalutan, ganyan, napahak. Mato, yung butangan na kong Yaki, nanupo dito. Lama dito sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamuliha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
9: Wow, kasweet ba, oy?
8: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Mmm, tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
8: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
9: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Unya, sweetheart, ha?
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Ano sa Pilipinas, sa 26 minutos, humanmilabay ang alas 5 sa buntag.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Madyo nga buntag nga sa itong mga tagapanamati. Dihang bahina sa may area sa Northern Mindanao. Ingon man sa amihang bahin sa Mindanao. Pinagi sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Din simultaneous sa broadcast kitang madungga na ining takna akaron.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Unya atong pagasayron ang mga hitabo, mga development dito nga dapita sa ilang mga rehiyon na pinaagi sa ilabay ng mga taho gikan sa atong mga kaubanan. Unang tuling sa atong mga balitang probinsyal, diin na bulatarong gitahan ang 13 ka mga armas ngadto sa kapulisan dito sa may area sang Caraga Region. Subay sa datos gikan sa Police Regional Office 13 sa listahan, adunay tulo ka agusan del Norte Police Provincial Office nagikan nga armas, upat gikan sa agusan del Sur, lima sa Butuan City o gausa sa Surigao del Sur Provincial Police Office. Sa maong mga armas ang anaana karon sa kustodiya sa nagkadayang unit sa PNP. Giawag ang publiko nga voluntaryong itahan ang mga armas nga walay lisensya. Nagib na ang mga armas nga na-expired o wa pagyod ma-renew. Dugang sa impormasyon, ang pagbarigiya sa armas nga walay tukmang lisensya ang mamahimong hulga sa kalina o kahusay seguridad nga nasa mismong komunidad.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:28 gipaparigon karon ang seguridad sa Surigao del Norte District Jail. Pinaagi sa ginpanagay nga Joint Greyhound Operation nga gipahigayon sa BJMP uban ang Philippine Coast Guard ug uban pang unit sa Enforcement Agency nga nahimutang sa Capitol Compound dito sa Surigao. Miabot sa operasyon ang Coast Guard Station Surigao del Norte ubos sa pagbanguna sa ilang labaw. Kauban ang Coast Guard Substation sa Surigao City o K-9 teams gikan sa Surigao del Norte. Gigamit sa K-9 handler ang mga binansay nga iro sa pagbangita sa mga posibleng kontrabando sulod sa maong pasilidad sa presuhan. Isip kabahin sa kalit nga pagsusi aron mapadayon ang disiplina kahapsay. Pinaagi sa mga operasyon na gitingo nga mapungan ang presensya sa gidiling droga sulod sa maong pasilidad. Apil na ang mga gidiling mga butang ug mapaligon ang seguridad sa mga persons deprived of liberty ingon man sa mga personahe nga nagadumala sa presuhan. Mipasalig ang Philippine Coast Guard nga magpadayon sa pagtabang sa mga kaubang ahensya sa mga hinuusang operasyon nga nagatumong sa pag-maintainer sa kaluwasan ug seguridad sa mga pasilidad sa detention sa maong mismong gambalay.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:29 ang atong oras. Samtang lakbitan takaroon ang dugang mga tao dito nga dapita sa may area sa Northern Mindanao. Didong dapita sa Northern Mindanao, diin gibutyag karon sa usa ka konsehal dito sa Malaybalay City nga adunay unom hangtod 8 ka baryo kapitan kuno ang nalagip sa listahan nga iyang nadawat. May kinabigita sa alegasyong pagpangayo og 10% gikan sa kontraktor sa ilang lungsod. Gika na yon nga adunay kontratong na miduol nga nasa iyang buhatan aron ereklamo ang maong aligasyon apan naghulat pa siya sa mga ebidensya o dili pa kini pinaagi sa formal nga imbestigasyon. Giklaro sab sa konsehal nga ang iyang Facebook post sa usa lamang kapag dapit sa mga kontraktor nga adunay reklamo o wa kini maghingalan o bisan kinsang kapitan. Kini ang iyang tubaga sa pagsaway sa Liga ng Barangay President. Sa maong Facebook post atol sa sesyon sa Sangguniang Panlungsod, sigon sa opisyal nga nasabtan niya ang pagpanalipod sa maong leader apan gikinahanglang manubag ang mga opisyal sa publiko o magpakitag transparency sa paggamit sa pondo sa barangay ingon man paggamit sa ilang katungdanan.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:30 ang atong oras Philippines Standard Time. Anarabasa din yan ang atong mga kauban gikan sa may area sa Pangil Bay o Gingulman. Dihang dapita sa may area sa Davao Oriental.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Na sa linya. Ato adang unahon paghagpat gining signal gikan sa atong kauban sa may Pangil Bay. Pagpanghatag og social pension sa lungsod. Gihatod na sa mga barangay. Sayron ta ang detalye ni ini. Asang dapitan ni? Ana sa ninya? Si Kaubanga Renza Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
10: Gipaduol ang social pension ngadto sa mga benepisyaryo dito sa lungsod sa Dala. Matupag gidala na sa barangay sa katuyuan ng pagkapunapun sa social pension sa lungsod sa Dala. Mapaduol pag-ayong ngadto sa mga benepisyaryo ng mga tigulang. Isugdan ang unang payout kagahapong adlawa, October 13, o gikatagdang matapos kini hangtod October 16. Tumong o gatuyuan nini nga mapagaan ang kalisod sa mga benepisyaryo, ilabi na sa mga tigulang nga mobiyahe, paingon ngadto sa binyo o sa gasto usab sa pamasahe. Pinagi sa pagdala sa payout ngadto sa kabarangayan, malikayan usab ang dugay nga paghulanta nga mahimong resulta sa kagutom. Ilabi na kun malangan ang pag-release tungod sa kadaghan sa mga benepisyaryo. Samtang sa laing bahin, gidasig ang mga benepisyaryo nga mutan-aw na lang sa mga pahibalo diya sa ilang barangay alang sa schedule o mga gikinahanglan ng pagdawat sa social pension nga mas gipasayon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat ran sa Sumalino gagika na sa may Joy FM Pangil Bay. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntag.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Gikan sa Northern Mindanao, atong lakbitan karon ang amihang bahing sa Mindanao. Diin naghihatag doon karon sa CDRRMO dito sa Tandag nga ipahigayon ang usa ka earthquake and tsunami drill karong umaabot nga adlaw o karong nga adlaw kini alas sa 2 sa hapon dito sa Brook Santan, Barangay San Agustin Sur, dakbayan sa Tandaga. Giandam ang Puroka Lovers 3-1 sa Barangay Awasian na isip opisyal ng evacuation site. Tuyo nining maong pagbansay nga mapaligo ng kaalam o kaandam sa publiko kalambigit sa maong kalamidad. Mutingog unsab ang seren sa drill site. Isip timailan sa pagsugod sa evacuation phase. Gipahinumduman sa mga otoridad ang mga publiko nga dili angay mabalaka o magpanik tungod kay usa lamang kini kapagbansay o dili tuod nga emergency. Kini aron mahasasan pagayod ang ilang kapasidad o kahibawo sa publiko kalambigit sa angayng himuon kun mupagan kalit kining samang mga dilubyo.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:33 ang atong oras sa BFP Caraga nagpahigayon og fire safety education og fire drill sa mga tunghaan. Sa ironta ang detalye anasa linya gikan Joy FM sa may Davao Oriental. Anasa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
11: Gipahigayon sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection o BFP Caraga Fire Station ang public fire education o fire drill sa Maglahos Elementary School, Purok Maglahos, Barangay PM Sabrikari, Caraga, Davao Oriental, kagahapong adlaw. Tumong sa mga kalihukan nga mapalambo ang kahibalo sa mga estudyante o magtutudlo kabahin sa kaluwasan batok sa sunog. Lakip na ang hustong mga lakang nga buhaton na panahon sa emergency. Lakip sa mga aktibidad ang bucket relay nga napakita sa kaminungdanon na sa paninghiusa o koordinasyon sa pagatubang sa sunog. Gisugutan usab ang School Emergency Response Team o CERT o School Emergency Response Plan o SERP alang sa mga magtutudlo. Pinaagi niini padayon nga gipasiugda sa BFP Caraga Fire Station ang kaminungdanon sa pagpugong sa sunog o pagpangandam sa mga emergency aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo o tibok komunidad. Gikan diri sa Katil, Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Manhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay gikan sa may Davao Oriental. Samtang gipahigayon ang dinala ang technical nga inspeksyon sa bagong natukod nga evacuation center nga balor 9.75 million pesos sa Barangay Esperanza Carmen Surgao del Sur. Humana tumba ang pipila ka bahin sa metal cladding niini. So wa pa kini formal nga ma-turn over sa viral nga hitabo human nga gipose sa residente ang mga video di napakita nga ang metal cladding gawas ang natangtang og nahugno. Sigon na sa report nga nagpuyo sa nagpuyo at ba nga mismo sa maong lugar sa proyekto naitabo ang insidente ni atong kabuntagon sa adlaw nga Domingo. Gipadayon sab niya nga wala na kasinati og gadaot nga panahon o linog ang maong dapita dihang nahitabo ang pagkataktak ni ining kabahin sa maong gambalay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:36 ang atong oras samtang ditong bahina sa may Northern Mindanao, lima katawo ang nadapan sa isang operasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 10 o kapulisan batok sa drug den sa Parok 5 Barangay Mibantang, Quezon, Bugidnon. Alas 6 gabi nakuha sa operasyon ng lima kapakita sa ginudahang shabu nga balora 40,000 pesos nga nasa 6 ka gramos lagip na ang gamit sa ginatuang illegal nga droga. Gila sa Padaya 10, ang lima ka mga dinakpan pinaagi sa mga alias ni ining si Boy Boy, si Ron Ron, si Milmel Indoy o si Bebe. Nagatubang na sila karon sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:33 ang atong oras o 36 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Dili lamang kape, espesyal na timpla alang sa mas lami nga coffee experience. Inom na sa Kopiyaki 7-in-1 na tilawi ang kalahian.
12: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
13: Bilunga Gold, hantog ka rin.
14: Ngana po?
13: Eh, marog din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Masakit ba rin?
14: Ang imuhang tiil.
13: Ang imuhang tiil ko.
14: Oo.
13: Naminhod. Pero nang sa akong amahan, kuan ba itong magis anyos ko kung polio ko.
14: Oo.
12: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
15: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
14: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
15: 7-in-1.
14: Tapos po?
15: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
12: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:38 ang atong oras. Lungsod sa Baganga, giauhag sa pag-amping tungod sa dili maayong kalidad sa hangin. Sayron tang detalya na sa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
11: Giauhag sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMO sa lungsod sa Baganga, Davao Oriental, ang tanang lumulupyo nga mag-amping tungod sa dili maayong kalidad sa hangin nga natala sa lungsod. Base sa report nga gipaambit sa MDRMO Baganga, ang Air Quality Index o AQI miabot sa 119 nga gisplikar nga dili maayo alang sa mga sensitibo sa polusyon na sa hangin. Among reading gibase sa datos gikan sa weather.com, ang natala nga pollutant mao ang PM2.5 o gagmay kaayo nga partikulo nga mahimong musulod sa laom nga bahin sa baga o makapekto sa panglawas, ilabi na sa adunay hika o sakit sa kasing-kasing o baga. Giauhag ang mga bata, digulang mabnos o mga adunay sakit sa paginhawa, nga limitahan ang pagpabilin sa gawas o likayan ang hago o pisikal nga kalihukan. Girekomenda usab ang paggamit o N95 nga mask kung dili malikayan ang paggawas o pagsira sa mga bintana o pultahan kung dili maayo ang kalidad sa hangin sa gawas o kung luwas kini buhaton. Samtang gipahinumduman sa MDRMO ang publiko nga likayan ang pagsunog sa basura o mga dahon aron dili madugangan ang polusyon. Dugang pa nga kung makasinati o kalisod sa paginhawa, kasakit sa dughan o grabing ubo, giahwag nga pagpakonsulta dayon sa Arisyo Baganga o sa pinakaduol nga ospital. Gikan diri sa Katil, Davao Oriental. Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:40 ang atong oras. Sa daghang salamat Gawbang Erwin Umadhay gikan Davao Oriental. Nagpabiling ginabantayan karon sa Davao City Disaster Risk Reduction Management Office ang level sa ilang suba sa Davao. Human sa kusog nga uwan nga nasinati kagabi ilakip na sa bukirong bahin sa maong lungsod. Sa weather update alas 2:15 kadlawon kaganiha ana sa code red o critical level ang Bunawan River sa barangay Bunawan proper samtang code orange usab sa warning level ang mga suba sa barangay San Isidro. Apan hinay-hinay na kining naghubas.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito sa may Northern Mindanao, bugto ang kinabuhi sa 28 anyos nga lalaki human nga malambigit sa aksidente ang gimaneho ni ining motorsiklo sa National Road Paruk 1, Sitio Taluban, Barangay Basak Talaka Gabukid noon alas 10:26 gabi. Sa imbestigasyon sa PNP, gikan Marawi City papaingon sa Cagayan de Oro City ang biktima dihang kalit kining nawadaga control sa motorsiklo sa papaubos nga kurbadang bahin sa daan hinungdan sa paghagbong ni inis kanal. Gida ngadto sa Barangay Basak ang bigdima ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa Talakag apan gideklara kining dead on arrival sa mga doktor tungod sa daghang samad sa lawas nga iyang naangkon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:41 ang atong oras sa may area sang Barm na sigpaw karon na ang anaa sa 587 nga gramo sa ginordahang shabu ug naaresto gayud ang duha ka ginordahang high value drug personalities sa ginpregayon nga drug bypass operation sa barangay sa Giran Lanao del Sur ni adtong adlaw o ni adtong nakalabay nga adlaw. Gipangunahan sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA Lanao del Sur ang maong operasyon kat nabayayong ang operating og support unit sa naa sa 3.9 million peso ang balor sa nasabat nga illegal nga droga. Nailhan ang mga suspek nga 37 o 45 anyos na recover sa operasyon ang mga cellphone o bypass money nga gilangkuban sa tuod nga sapi o pito ka photocopied nga mga kwartang papel. Magatubang ang mga dinakpan nining kalapasang sa Section 5, Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Usa ka senior citizen nga wanted sa kasong arson gidakuba sa PNP Tanguba City. Sayron ta ang detalye ana sa linya si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
10: Sa kapulisan na usa ka wanted person tungod sa kasong arson atong sa gipegayong manhunt operation dito sa Puruk 1, Barangay Silanga, Tanggob City, Misamis Occidental. Pasado alas 10:50 ang takda sa gabi na nakalabay ng Oktubre 12, 2026. Ang dalakpan, giilas lamang sa alias nga si Dudong sa 60 anyos binyo gini o gusto ka construction worker. Siya ginakob sa tracker team sa Matungaw Municipal Police Station pinagi sa alias warrant of arrest nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 21 sa Kapatagad, Lanao del Norte. Ito nakalabay ng Nobyembre 5, 1998 o wala kini piyansa nga girekomenda ang korte. Human mahibaloi ang iyang mga katungod, gitugyan ang akusado ngadto sa Lala Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon o dugang legal nga proseso. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Para sa alas 5:44 Philippine Standard Time.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Sa dugang at huling sa atong mga tao, gikan ditong bahina sa may area sang Davao, giya lunsad sa Caraga Municipal Health Office. Ang bakuna eskwela kick-off activity uban ang suporta sa Davao Oriental Provincial Health Office. Oga Department of Health Davao Center for Health Development nasayran nga gipasiugda amaong kalihukan na ang kaminong danon gayon sa pagbabakuna alang sa mga learners sa grade 1 o grade 7 pinaagi ni ining MR measles rubella vaccine isip proteksyon sa tipdas o rubella o TD o tetanus sa diphtheria vaccine nga proteksyon batok sa tetanus diphtheria lagi pusab sa gihatag nga bakuna ang HPV human papilloma virus sa vaccine alang sa grade 4 nga babaeng learners o grade 5 female learners nga wa pa nakadawat sa ilang HPV vaccine arang nga mapanalipdan sila batok sa HPV infection nga mahimong hinungdan sa cervical cancer. Tumong sa programa nga mapadayon nga mapanalipdan gayud ang kahimsog sa mga kabataan sa paghalikay niining nasangpit ng mga balatian.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:45 ang atong oras, samtang dugang tudling sa atong taho karong nga bundag, hugot nga gilimod sa Casas Con Vestas Resort ang alegasyon nga aduna sa Lake Connection kang Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte, obisan kinsang opisyal sa gobyerno. Sa usa ka post online na kagapong adlaw, gibarugan sa mga resort nga mga pribadong individual ang nanag-iya ni ini. Giyawhag nila ang katawhan nga beribikahon. Una ang impormasyon nga nakuha ay ha nga ipakatag ilabi na kung posible kini makadaot nga nasa reputasyon sa mismong tag-iya. Dili matulpa sila magduha-duha sa pagbuhat og legal nga remedyo batok sa mga taong nagpublish yung nagkatag ni ining mali og makadaot nga pagpamahayag bahin sa ilang resort o tag-iya ni ini. Nasa ilang gibandido sa ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na itong adlong Lunes ang pipila kahulagway sa maong resort nga gipanagiyahan na matod pa kuno ni Vice President Sara Duterte nga dili sab o dali sab nga gilimod sa natungdang opisyal.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Mao siguro ni kadto nga gikanayon nilang gipanagiyahan nga property ano resort dayto.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang sa dugang tudling sa ato nga mga taho gikan na didtong bahina sa may area sang Barma region. Gipapaniguro sa 6th Infantry Division sa Philippine Army ang padayon nga pagbantay sa seguridad sa Cotabato City. Dungan ang panawagan sa publiko nga magpabiling kalmado bisan pa man sa mga naunang insidente sa buto-buto dito sa maong lugar. Sigon kang Lieutenant Colonel Ronald Soscano, ang tigpababa sa 6th ID, wala sila nadawat nga report nga buto hilabi na sa gabi. O gawa gayod sila gikataho usab nga insidente sa pagpamusil. Galambigit nini, giyawhag sa 97th Infantry Battalion o 92nd Infantry Battalion o 72nd IB nga giatuboy sa Cotabato City ang pagpalig-on gayod sa seguridad dito ang dapita. Gikanay ni Suscano nga ginapaligayon pagkuhay lamang ang send-off ceremony alang sa 72nd IB aron nga mabalik na kini sa Santa Infantry Division. Gikan na yun nga magapadayon gayon ang hugot nga seguridad dito sa Cotabato City aron nga mapanlipdan gayon ang katawhan gikan sa bisan unsang krimen.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Nagapahinumdum o nagbahad garon ang City Transportation and Traffic Management Center Chief ang nga si Muin Nul nga na sa mga motorista sa Cotabato City nga gawa sa ticket po pwede paghihapon nga magatubang sa wheel clamping ang mga mulapas nga nasa patakaran sa trapiko. Sa iyang pamahayag, giawhag ni Nul ang mga kadapatan yung musunod gayon sa galigid nga traffic rules aron nga malikayan ang mga penalidad. Yatagag duod sa opisyal nga kabahin sa ilang katungdanan ang hugot nga pagpatuman nining patakarang trapiko o dili po pwedeng pabayan lamang kining mga galapas ni ini.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:48 Philippine Standard Time sa dugang tudling sa atong taho karong buntag gikan dito nga bahina gihapon sa may area sang Barm.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Arestado ang usa ka suspek human nga makumpiska ang illegal nga droga nga balor 340,000 pesos sa ginpanagayon nga anti-criminality checkpoint operation sa PNP dito sa Pahamudin, Special Geographic Area sang Barm. Sigon sa report nga hinausang puwersa sa Regional Mobile Force Battalion o Pahamudin Municipal Police Station ang nagaharang nining usa ka motorsiklo nga walay nakabutang nga plaka. Sa ginpanagayon nga paghalughog na diskubre sa utility box nini o U-box nini ang usa ka medium size heat shield transparent sachet unod ang ginadudahang shabu diin na anaa kini nagtimbang 50 gramos nga balora 340,000 peso.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:49 Philippine Standard Time. Higala kadto ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Sa atong pagbalik ang mga balitang lokal atong iyagyaga kaninyo. Kung gikinahanglan nimong magpa-aktibo o gikinahanglan nimong mubarog pag-ayo pag-inom na sa ganado capsule, kikinahanglan nimong mamahimong kauban alang sa piskay o ligon nga barog.
16: Anga uy, sa mukayo ang ganado kapsul karon priba.
17: Ngano di ay pre?
16: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
17: Mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
16: Alangan pre, anga lagi.
17: Uki kaayo. Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
16: Ganado kapsul pre.
17: Sige pre, adto na ko kay mo palit na ko ganado kapsul pre.
18: Ganado kapsul. Sulayin ninyo naana sa mga butika.
19: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
20: Nina G, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
19: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
20: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
19: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
21: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
22: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang pangkuti, nawala ko siya.
21: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Ara sa Pilipinas, 52 minutos umarmilabay ang alas 5 sa buntag. Sa laray karon alang sa atong mga balita nga lokal karong buntaga, unahon ta paghagpat gini nga taho gikan na sa atong kauban didtong Dabita sa may area sang P. Palma, no? Sa iron ta mga development og mga hitabo didtong Dabita, ana sa linya ang atong maabdi ko nga kauban nga si June Villa Soto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kaubang June.
23: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig. Naging makasaysayan na para sa mga mamamayan ng munisipyo ng Nabalawag Municipality at maging ang kadayangan na nasakop ng Special Geographic Area ang isinagawa na formal groundbreaking ceremony para sa pagpapalit ng single-phase line patungong three-phase power lines na mag-ugnay sa Salunayan hanggang sa pinakadulong bahagi ng Nabalawag Municipality ng Cotelco P. Palma na isinagawa kung saan dinaluhan ito ng mga opisyal ng kooperatiba, mga kinatawa ng LGUs, mga miyembro ng media at mga residente na nasasakupang lugar. Binigyan diin ng pamunuan so ayos at matatag na supply ng kuryente at ang pagpapalit ng mula single phase patungo na three phase ng linya. O kawad ng kuryente magbibigay di umano na mas masahang serbisyo, pabawasan ang pagkawala ng kuryente at mas makakatulong sa pag-unlad ng kabuhayan sa mga residente ng Bangsamoro communities. Sa naganap na seremonya, isinagawin ang formal na paghuhukay bilang simbolo ng pagsisimula ng konstruksyon na, at ipinagpasalamat ito ng mga LGU officials at mga residente upang maisakatuparan na ang mas progressive na klase ng kuryente sa naturang lugar. Inaasahan kapag natapos na ang proyekto, mas mararamdaman na ng mga mamamayan mula sa barangay ng Salunayan na dulong bahagi ng site ngayon hanggang sa Special Geographic Area ng Balm na munisipalidad ng Kadayangan at Nabalawag na magkaroon ng mas malakas at hindi pabago-bagong daloy ng kuryente na mahalaga sa mga konsumidores at mga negosyante. Humingi muna ng pag-unawa ang Cotelco P. Palma dahil nga sa makaka-apekto talaga ang proyektong ito sa kanilang serbisyo katulad ng hassle sa mga kalsada at siyempre dahil nga sa tuloy-tuloy ang nasabing konstruksyon. Ngunit mas mararamdaman di umano ang kanilang serbisyo kapag natapos na ito. Sa bayan naman ng Pahamudin ay nagkasalamat ang may-ari ng isang Honda Click 125 na kulay puti matapos na nabawi ito ng tangayin sa Barangay Lower Bagger sa Special Geographic Area. Nagpasalamat ang may-ari si Manaot Mukamad sa mga otoridad at opisyal ng barangay na tumulong upang maibalik sa kanya ang kanyang nawalang motorsiklo. Pinasalamatan niya ang third maneuver platoon ng Regional Mobile Force 14A, 1405th Regional Mobile Force Company ng BARM at si Kapitan Juan Sinarimbo ng Barangay Datu Binasing. Ngayong bagi din ng pagkakabawi ng nasabing motor ang pag-agawang pagtugon at koordinasyon ng mga otoridad at bukal na pamahalaan. Ito ang first time no, ng isang motor napping incident sa nasabing munisipyo na naibalik ang kanyang nawalang motor. At mahigit di umano mahalaga ang matukoy ang pagkakakilanlan ng kung sino talaga ang may gawa nito upang ito'y maaresto at mabigyan ng sapat na hustisya ang may-ari na kanya sa kanyang pinaghirapang pag-aaring motorsiklo. Nagpaalala din ang mga otoridad na tiyaking ligtas ang kanilang mga sasakyan at agad na i-report sa mga otoridad ang anumang insidente ng nakawan. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat ka bang June Villasoto, gikan sa may Pipalma area din sa nga probinsya sang Cotabato. Samtang sa dugang taho, karong buntaga, dugang sa atong mga balita karong buntag, diin... Din bibisita sa provincial government ano si RISID PH Project Leader Marjorie Marasigan sa Catholic Relief Services sa Philippines aron nga itataw ang kalambigit sa restoration through science-based execution ang established biodiversity registry for degraded ecosystems project alang sa protected areas o border landscape nga gipondohan ilawom sa Global Environment Facility 8 replenishment cycle dungan sa iyang mga tinun-an dungan usabang iyang kauban ng Department of Environment and Natural Resources og head sa USM Biology Department nga gipadayag sa grupo ngadto sa natungdang mga opisyal ang ilang hangyo nga mahatagan sa PAMBNC certification bago ang formal nga paglunsad sa proyekto karong buwan sa Enero tuig 2027. Ang RISID PH project ang nagdumong ibalik ang kapiskay sa kinaiyahan na ampingan ang soil health o biodiversity o nakatagda kining magpaligon sa biodiversity registry aron matutukan ang project areas.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.58 Philippine Standard Time, dugang tudling sa atong taho karong buntag, dugang tudling sa atong mga balita karong buntag. Ha? Diin, importante gayon nga hapsay o klaro ang komunikasyon sa panahon na hilabi na kung adunay gikinahanglang mga respondihan. Hinungdan nga pinaagi sa city government, anaa sa 55 ka mga handheld radio units ang opisyal nga gihatag sa mga barangay, 911 personnel o ingon man, kabahin sa special action team o City Disaster Risk Reduction Management Office. May sabak ka ang mga recipient niini sa pagabansay kung sa usang paagi kini magamit sa ginpregan nga training gikan ay ni Police Lieutenant Colonel Celeste nga ang nagunang tumong niini nga malockdown ang tanang entrance ug exit points sa lungsod kun ugaling gikinahanglan hilabi na sa emergency situation sa ug dayong respondihan sa mga barangay ang nanginahanglan og tabang dugang pa niya nga pinaagi sa nasangbit nga gamit makahatag kay sila situational report sa matag baryo aron nga masayran ang concerned agencies og officers ang kasamtangan nga mga sitwasyon.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Aras sa alas 5:59 na Philippine Standard Time.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Adunay mukabata o kapin o sa kalibang ka mga mag-uma ang nakadawat usab og kining incentives ano og nakadawat og niining programa gikan na sa tulunan government kagahapon adlaw pinaagi niining presidential assistance and Fisher Fox and the Fisher Fox program distribution diin ubay-ubay nga mga mag-uuma ang nahatagan gayud niini nga maong benepisyo alas 5:59 Philippine Standard Time. Higalawa na kita igong oras atong pagpanaguban sa unang huna sa programang Tinig ng Bayan karong adlawa. Ayaw kalimot ha sa paghaplas o sakit-sakit ang imong lawas paghaplas gayod sa Yaki Extra Strength Lemon Oil. Aron na siguradong wagtang ang sakit-sakit sa kalawasan. Daghang salamat sa atong mga silingan diyang nabita sa may area sa Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Majung buntag sa Subleha kang Manong Sibyo dina sa may relocation site sa may Indangan, Kidapawan City o sa tanang mga silingan na dihang nabita. Higala, kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Mayong buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
2: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
3: Para unsa day na, besh?
2: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggun ako akong bana. Okay good kaayo. So why, besh?
3: Tinood na. Idara na ba akong bana? Medyo hinay na ba?
2: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
3: Sige, besh. Mapalit ko anang ganado kapsul. Para ganahan po ko.
2: Digyod mo magmahay, ganado kapsul, pampalagsik, lalaki o babae, maayog yud ang ganado kapsul.
18: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
1: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
19: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
4: Lami eh, walay kapoy, lami liho, kaanin mong lawas, inaginan mo yung magsington ka, lami alay mong lawas.
5: Kapila pa ka mo inam sa kadlaw?
4: Katulo, buntag, udto hapon, gutuman ko, kapila pong kaon na kung imunon.
5: Kapi nga...
4: Coffee Yaki, 7-in-1.
19: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
1: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
24: Isayos ang ating mga orasan. 4 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Bayan. Tinig ng Bayan. Ito lamang sa Joy FM.
24: Maayo mo tag mga katinig. Welcome to sa ito ang Prime Time Edition sa Tinig ng Bayan mga katinig. Gadlaw nga Miyerkules sa pitsa 14 sa bulan sa Oktubre. Ugma, pitsa 15.
6: Yes, sunod ugma, pitsa 16. Buti pasabot, kaubang dos. Time is running so fast.
24: So, mga katinig, nga ito ang mga tigpaminaw diya sa tibuk, kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental, mayong buntag madayaw na timplana kamayo tibo ang ato ang mga kaigsoonang Bangsamoro people, mapia-mapita sa langon ng mga lusob tanos sa tiyan na mga igsoon na ito ng mga tiduray. Masagay itong tiduray, few flafos, di kamo, did flanok go.
6: ang imuhang home language sa bata ka pa. Naimbag nga aldaw kanyayo amin. Tama ba?
24: Tama. Naimbag nga bigat. May buntag. Anyway, mga katinig nga ito ang mga tigpaminaw diya sa Pangel Bay, no? Ang probinsya sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis sa Occidental o Zamboanga. Del Sur, may buntag sa inyong tanan. Sadya. Nikay, noonsin na, kumusta na itong food poisoning na nahitabo diha sa Kidapawan City? Kumusta na itong
6: kahapon,
24: 100 alleged million
6: sa Caraga.
24: Sa Caraga.
6: Yeah. Kamusta na? Maugi na yung mga dapat subaybayan ato kaubang dos, no, in the spirit of transparency and good governance. Sa ingon ni mga kamusta na ang food poisoning kagahapon alleged ang ato matud pa, no, matud pa, pero monitor na ko kaubang dos, no, nga confirm no less than by the mayor sa iyang social media post, no, nga gipagawas pod sa mga uban nga social media nga naka-cover. Confirm gyud nga na ay food poisoning, ug matud pa ni Mayor Pau Evangelista as of Monday during the flag ceremony, no, katong nga clips, 34 ka mga senior citizens ang reported, no, base sa datos nga nasa iya, 34 senior citizens kaubang dos, no?
24: Ang na-hospitalize ito
6: na hospitalize, no, naigo ni aning food poisoning, no.
24: Pila gani ang nipanawon ni sila, ha? Isa lang man, no.
6: Dili confirm kay pagpangutana sa iya, ha, kung naay nipanaw, ihang gidinay nga wala, no. Wala, yeah.
24: So, gidinay ni mayor ni.
6: Oo, wala dai namatay, naa lang sa hospital og as to the hospitalization, gi take sa city government, pinaagi sa yung pronouncement, ang responsibility sa pag-shoulder sa mga expenses sa mga na-hospital, no?
24: Good enough kay gitubag ni Mayor Pau sa iyang Facebook page sa kining maong issue, pero ingat ni Maguni, diha sa iyang Facebook page, si Maguta maka, ano, di magunta makapangutana og mga follow-up questions. And if ever we will, basig it will take time. Paato siyang gitawagan actually? Kaya kini si Mayor Pau.
6: Ana, kay number sa iya, ha?
24: Oh, classmate sa ako ang anak ba. O niya, dili man, untaan na ito ni, I mean, these are issues nga dapat niyang tubagon og responsibilidad. Appeal na sa pabayad sa iyang sweldo nga ng pagtubag sa mga issue nga giatubang sa katawhan, especially issues like this nga kuan, alarming ni bugat ni nga issue day, no, kay ubay-ubay ang mga senior citizen nga nakatambong ni aning maong panagtapok og liman mo 34
6: base sa katong Lunes nga pronouncement ka ubang dosa, 34 ka buok, no. We don't know kung naapabay ubang na report, subject na sa ato ang mapadayunon po nga pag data gathering, no. So 34 as of Monday morning during the convocation.
24: Di na kumutawag kay Mayor, kay Marag, di
6: man siya
24: mutubag.
6: Di man kumutawag nga, naaman di mo numero.
24: Tawagan ako gani, pero di man mutubag. So
6: nangluod ka na?
24: Ah,
6: Hindi ka po yan.
24: Ako na lang siyang panawagan dali sa ere. Nga mayor, part na si muhang trabaho, part na sa ginaswilduhan kas katauhan para tubagon kini mga isyo nga sama ni ani. Apan, responsibilidad din mo na. Pero kung ano nga dili, pero sa ubang mga radyo, matod pa ha, wa ko kabalo kay wa ko ka monitor pero ano na yung mga reports nga sa uban ko no, nagpa-interview kining ato ang mayor sa Manila ay ano double standard, pili-pili lang dayta ni kinsa ato ang ano. Anyway,
6: that is in as far as food poisoning og syempre ang pagpaningil ni kaubang dos.
24: Mm.
6: Kay naa man da isyu numero no. So other than that, kaubang dos, confirm nga ang sangkunian, nag-privilege speech yun.
24: Kinsa?
6: Ang, siyempre, ang abogado.
24: Si attorney, si judge.
6: Judge Buboy Palmones.
24: Mm.
6: O ni privilege speech po ang chair, the new chair of the Committee on Health, si Councilor Philbert Malaluan.
24: Mm.
6: Duha sila ang nag-privilege speech, no?
24: Kana, mayo na, paningog mo eh. Kaya sayang-sayang lang.
6: Maning kamo, tagkuha, unsag yung sulod sa ilang privilege speech. Pero,
24: siyempre. At itong statement ni, or press statement ni Councilor Buboy Palmones, ato naman itong gitagod-tagod
6: gahapon. Basig mauno ito yung sulod po, no? Most likely.
24: But, sige lang, kay naana sa linya, ano, atong paapilo na lang sa atong discussion ni sa bisag local nga isyo, kay naana sa linya ang ato ang paboritong gagamhan ng abogado dari sa North Cotabato.
6: Kinsa man? Ang kuan?
24: Gagamhan ng abogado sa North Cotabato.
6: Amicus. Amicus Media. Amicus Media. Murag maunay akong tagna. Siya ba?
24: Siya. Mayroon tayo. Welcome, Attorney Alabi.
6: Attorney Jojo, maayong buntag.
7: May buntag ka niyo. Enjoy mo ba
6: ang yes.
24: Murag layo man kayo kasi imuhang microphone.
6: Murag nagpalayo ni sa iyang balay siguro. Basi galakaw pa ni para lang sa good signal. Attorney, maayong aga. Attorney Jojo.
24: Naka-full naman eh. Attorney?
7: Hello? Good morning.
24: Yes.
7: Good morning.
24: Paldihog paduol gamay ang imuhang cellphone sa imuhang ba-ba, attorney. Kaya murag layo kayo ang dating. Hello, attorney?
7: Hello. Good morning.
24: Yes. Good morning. What about this time?
7: Okay na ba ako?
24: Kana. Okay kayo.
6: Okay kana. Pa sa
24: asawa right. Sa kano. Attorney, kumusta?
7: Madunggan naman mo.
24: Ha?
6: Madunggan daw ta.
24: Okay na.
7: Clear na clear?
24: Clear na ka, attorney. Loud and clear. Amo pang gihisgutan kaning food poisoning na nahitabo doon sa Kinapawan City sa mga panagtapok sa mga kining senior.
6: Mga
24: senior.
6: Twilight years ka na, mga wisdom of ages na to, ang senior.
24: Walagi ko gi-invite.
6: Di man good ka senior, kani man kag musakay pagkabayo, mura naman kag 40.
24: Actually.
6: Katawa.
24: Attorney, nadungog ni mo ni nga isyo? Ana kay balita.
7: Oh, nadunggan ako na. Pero nay ako pagkabalo na sa FB naman ako na monitor nga nitabo. Lagi mga senior citizen ang involved. Very unfortunate kaya nung tabo na siya, no? Ito ang senior citizen, loipod.
6: Mapalayin
7: mo. Pero dapat ma-actionan na, no? Kanang ma-issue.
24: Unsa may action, na, attorney, aside from investigahan? If, unsa may pangitaon diha sa investigasyon?
7: Siguro, unsa yung naging lason? Yung nagkaroon na yan itong personal.
24: Mm-hmm. So someone must be
7: dapat maging liable sa mga actions nila.
24: Mm-hmm. So kadto mabud na to ang punto dere. Dapat kinsa siguro katong basulunon diha. Manubag yun siya. Attorney, wadto ta dito sa kauluhan kay gahapong adlaw, dako kay nga or major shift siya sa dagan sa impeachment trial because ang prosecution iya hang gidrop ang three articles of impeachment ug dagpabilin isa na lamang. Unsay take ni mo niya ni?
8: Kaya mga niya mga butang, di ba sa out of 4, gidrop ang 3. Medyo na palag ang dipinsa tungod kay, ano mo kung anong nangyana po ang proseso, kay nagpresenta na og evidence sa duha ka articles. Actually, ikatulo na itong unexplained wealth. Tapos, siguro, tanaw sa prosecution, very strong ang evidence nila dito sa article ng unexplained wealth, mga article 2 na siya. Sa article 2. Sa impeachment.
6: So, dito na lang sila?
8: Ilang gidrap ang katong tulo.

0: tao. So, pero medyo nagka... nakagubot sila kay siyempre ang defense nagmanifest ang ilang abogado na medyo kuan po ba? Medyo may pakataray po ang pagkapresenta ang mga manifestation kasi attorney season.
1: Pero attorney, huwag ko kasabot. Gusto na kong sabton kaya ang contention magod sa defense nga nakapagawas na o nadungog na ang mga ebidensya sa dihang gipresent sa prosecution ang duha ka articles diha sa impeachment court. Now, ang usa sila ang contention nga nung kami pugngan man mi nganong dili man mi maka-present unfair sa amua ug matud pa ni Attorney Sheila, posible nga ano ni siya adunay mistrial. But on the other hand, ginaingon po sa prosecution nga ay dapat malipay siyang malipay ang defense tungod kay imbis nga upat ka mga artikulo ang ilahang tubagon, isa na lang. Attorney.
0: Tama. Tama na sa Rome. Kay sa mga procedure sa mga korte, normal na magiging na i-drop nimo may
1: Nawala lagi.
0: Weak ang evidence.
1: Ah, okay.
0: Hello. Oh, naman ko sa uban sa normal magud na sa mga bisan sa mga regular ng mga court na ang na nay uban niya ang mag-decide ang prosecution nga i-drop ang mga kaso. Nay dili lang na siya kanang dire lang na nahitabo na impact na itabo na sa corona case pod. Ang kaibahan lang kay wala pa nag-present o evidence, gidrap na tong uban. Ang nakitabo mo dire is nag-present na o evidence ang prosecution. Ang nga, siyempre kung dili na i-drop nila, wala na yung opportunity ang defense nga mo present mo rebut kumbaga
2: or mo present sa ilang witness lahang, attorney
0: i-controvert kumbaga ang maong ebidensya sa duha ka articles kay mag-focus na lang sila sa katong nabilin nga articles sa presentation sa ilang evidence. So ang sumatotal murag ang may tabo is mapapadali ang proceedings. Ano ba yung proceedings? Kaya lang, ang ingon sa defense, wala may hindi mo gitakaan o due process. Yung nga na ang nintabo.
1: So, ano na ba yung merit ng ilang mga claims? Kaya for one, kung atong mahinumduman, before the start of the full-blown trial, adunay proposal kini si Senator Judge Bam Aquino nga ang sequence himuon nga kada article magpresent ang prosecution and then diha-diha dayon up till sa prosecution ang defense na pod magpresent on the same article pero wala ka to nahitabo tungod kay ang defense ang nibabag nga dili na mao kay ang rules sa gaingon nga humanon sa tanan ang presentation sa prosecution usa rapod ang defense tanan gani if that have happened pagkahuman sa usa ka article siguro naka-present pod kadtong defense sa ilang depende sa ilang witnesses pero what under the bridge sa mangguna sa pagkakaroon
0: after maging lesson po na sa future ng mga impeachment. Kay ang rules manggod nila, dili, klaro sa inga na mga butang. Ang kung dapat ba ipresenta na sa prosecution ng ilang mga charges o katong articles of impeachment, bago mag-present ang defense or one at a time. Nanabang present sa kong evidence sa ingani sa grave threats tapos ang next na mo present na pod ang defense tapos uman sa katong katong isa pa ka article tapos defense na pod so

0: Doon Manggod, ang naging ruling sa court despite sa suggestion ni Senator Judge Bam, ang naging ruling is humanon sa ang prosecution. So mo na yung hitabo karon sa ano sa process.
1: Pero attorney ganihan okay. Yung attorney usually naghitabo. Attorney. Excuse me. Ako sa isingit ni attorney kay ganihan naging manggugang dili ni unusual kay naghitabo kini sa mga courts during litigation sa nga i-drop ang mga kaso pero ang basis nagingon ka for lack of ano dili-digon ang ebidensya. Are you saying na in this case gi-drop kining two other or three other articles of impeachment kay dili-ligon ang iyahang ebidensya?
0: Wala po ko nag-ingon kay dili po ko ayan na situation. Pero normally kung tanaw sa prosecution sa mga experience na ako nga kung tanaw nila mo nga kani mga halimbawa mga cases nga naapay aside from ano gani na usa ka major case na usa ka case nga halimbawa na ay murder case tapos na ay attempted case
1: adunay frustrated
0: na ay physical injuries na bang pernam na to kada example na to na ay murder tapos na ay physical injuries na hitabo. Ang ito, ang ginabot sa akoan, sa prosecution na tungkol kay gamay raman ni kaso nga physical injuries, mag-focus na lang taan ng murder case. Kay, anyway, ang akusado, the same rang, anagod ang mga sitwasyon nga nagapang hitabo, Rom. Natin sa really katunggingon akong nga weak ang case sa prosecution pero napoy nga na nga instances nga tanaw nila ang ilang ebidensya inganing
1: pero in this case attorney can we say a matter of kuan eh matter of strategy is their credence dito sa claim sa prosecution nga para lang mapaspas kay ang ilaha kunong tanaw matud pa ha nga gina-delay sa defense ang dagan para mapulaan ang mga tao but of course katungod man pod sa defense nga to their teeth ilahag yung depensahan ng ilahang kliyente.
0: Normal po na nito mo.
1: So, strategy ni siya?
0: It could be a strategy na ginabuhat nila para ako tanaw po, base o nag-focus sila dili sa explain the wealth after na ma-assess nila ang ilahang presentation sa evidence nga diri ang kanang ano ba kanang makita gyud niya very strong sila sa ingani nga article kumpara dito sa ang isa pod is para pod mapadali ang proseso sa proceeding kay koy human ani dili na mag-present aliba sa explain well na lang mag-focus on presentation of evidence ang
1: defense
0: ang defense so dili na sila mo present atong duha pa ka articles para makapag-decide na ang korte ang impeachment court inga na ang mitabo okay. Pero ang kaya lang napalag nagipalga na sa depensa tungod kay kumbaga ang ila pong panglantaw duhuman nimo nga gi charge ang usa ka tao og iakusado nga nangawat or
2: nag grave threat ng hulga
0: nag hatagot threat karon dili ko nimo tagaan og panahon nga mo i-rebut ng mga accusation nimo ngana ang nitabo sa ang ilang position no ang ilang position pero kung sa regular nga mga kaso na sa Rome pasalamat pang mga akusado ana
2: kay ma shorten kani kaubag dos og
0: atay ni Jojo no kay siyempre wala na ikuan ko ba? Kumbaga wala na agam-agam sa ilang part na posible nga ma-convict sila or ma-convict sila o ma-charge sila sa maong kaso.
2: Naapuntay analyst diri, legal man ni yung mga puntos o siyempre nag-touch po siya sa mga implication. Ingon niya, attorney, doon ay kaligunan, doon na po'y weakness. Ang kaligunan daw, murag maayo ang pag-drop kay focus. Imbis makahatag, imbis nga makuan ang upat ka articles matackle, isa na lang ka article, ang unexplained wealth na lang o betrayal o public trust. Mas klaro sa Senado judges nga ang fokusan na lang ang 817 million to 1.5 billion nga sal-in, manager's check, joint account, dili na maglibog. Sa oras ko no, 92 days na ang trial. Kung ipugos ang upat, dali ma burn out ang judges o ang mga tao, mas dali mahuman, mas dali mabutuhan. Ikatulo, legal safety. Article 3 gidrop without prejudice. Pwede pa i-file sa criminal case sa DOJ, ombudsman, ug dili pud masayang. Is this true, kaubang Jojo? Bisad daw gidrop, pwede ka man daw ma-file gihapon sa regular court or sa ombudsman.
0: Rob, ang akong pagkabalo with prejudice ning pag ano pag drop. But pasabot, karing tulo ka articles nga gidrop, dili na ni pwedeng i-refile. Of course, i-refile na sa impeachment court.
2: Pero sa ubang sa ombudsman?
0: Oo. Dili na nila saklaw.
2: Yeah.
0: Dili nila na saklaw ang jurisdiction sa ombudsman. So, mo-file ang ombudsman base sa evidence, may sarili silang, kumbaga, may sariling jurisdiction ng ano ng ombudsman. May sarili silang investigation, may sarili silang determination sa probable cause o
2: dili so generis. Sarili silang,
0: o dili sila pwedeng kuha pugnan sa impeachment court kung mo-file sila o dili.
2: Attorney, kini ang iyang nakitaan nga weakness o posibleng delikado. Una, optics. Murag, sa panglantaw, labi na sa pro-DDS, murag ni atras. Bisan unsao nila ingon nga unsa ni, timetable lang sa mata, sa masa, sa mga supporters ni Sara, ni atras, kay wala ebidensya. Ikaduha, nawala ang emotional articles nga Article 1, confidential funds, o Article 4, threat kang PBBM o kay Liza, no? Mauto pinakainit sa publiko. Mas dali masabtan sa ordinaryong tao kaysa forensic accounting. Kung wala na to, hinay-hinay ang galit factor, no? Kiniyaha ang pampainit sa emosyon daw. Ikatulo, with prejudice ang duha, Article 1 o 4, dili na pwede ibalik. Meaning, kung mapildi sila sa Article 1, wala na sila'y fallback, all eggs in one basket, naana sa unexplained wealth. So, diha na daw ang focus kay mauna may gisustain. Ikaupat, credibility ni Cabrera ang sandigan. Kung ma-question pag-ayo ang credibility ni Cabrera, tax lang, wala document gikan kang BP ug mauna ang mabilin, dako siya nga risgo. Pero unsaon daw na sa prosecution, pagdepensa. So kana ang iyang nakita ang positibo ug negatibo. Mas anyway, dito siya sa optics pod sa influence to the people.
0: Optics nga side, Rob. Naman po ay kuan sa defense, do nakapresenta, di ba? So in terms of nakapresenta sila og evidence sa duha ka articles nga dili makapresenta ang defense sa ilang evidence, mao gani nang gipalagan sa depensa tungod kay wala sila opportunity nga ilang i-contradict katong mga presentation sa evidence. So, tanaw nila, that is violation sa due process sa respondent. O, tanang comfortable, in terms sa optics, kumbaga, nakalamang ang prosecution sa ila, ha? Tungod kay, gipakita nila sa publiko ang makuno ebidensya about sa confidential funds, about sa threat, pero wa sila gitagaan og panahon niya i-rebut ang maong mga accusations. So, inga na ang ito. Pero sa tanaw na ako, overall, ang pinaka-reason nga nung gidrop sa prosecution is para mapa-paspas time ang proceedings. Na. Ako na now. Oo. Yeah. Mo may pinaka-reason.
1: Pero, attorney,
0: ang
1: kalahian mo ko niyan, kanang sa normal man na nagkakahitabuon na siya sa mga trial sa mga regular courts. Pero ang kalahian niyan, kung sa regular court na nga gipang dropping ana, wala ay public ka nga nakakita sa mga ebidensya
2: na present.
1: No? So, in this case, sa Manggod, muraga, what is muraga issue dere, contentious dere, is the fact nga ang prosecution naka-present na sila mga ebidensya, mga accusation sa atubangan sa publiko. So kung unta siguro ni wala ni gite device, wala ni gi-public, dili ni mahimong issue siguro sa defense.
2: Kumbaga bitin ba no? Tama. One side ang nakit-an.
0: Tama. Mao nga ni ingon ni na suggestion nga kung pwede sa ubang platform na lang ipresenta.
2: So mag-presscon na lang.
1: Yeah. Mag-presscon. Yeah.
0: Pero of course, napalag ang depensa sa inga na.
2: Naapotay kwan, na supported rin sa prosecution, no? Si Mai, anak siya nga. Ginapapaspas na, kay kung maabtan og dugay kaayo, susama ra nga murag mawadan og dili. So, kana siguro ang ilang nakitaan nga pinakadali, kanang unexplained way, betrayal of public trust. Pero klaro man po ito ang grave threat. Sa iya, klaro po itong grave threat. Pero appeal man to sa gidrap.
1: Aha, pero na,
2: si Mai,
1: not at the expense po of kining violating the rights sa due process na napod ang prosecution. But anyway, good morning Sir Rom. Matod pa ni Daniel Calextro. Naminaw mi diri sa Kalyungan kada buntag. Salamat sa Kalyungan o kang Daniel Calextro sa pagpaminaw kada buntag. Where were we? Sige,
0: ang isa po sa ginatanaw na ako diya, Rom. Basin po. Ako apang ano lang yun, no? Basin po. Natanaw po sa prosecution. At this time, naano sila yung numbers?
1: Kaya naano history attorney nga, magabot na ganito ang 18.
2: 14 rang raba ang ilang i-comply based sa katong bagong na-desisyon na nila nga the new voting number.
0: Kung naano sila yung number, nanong, I mean, that's political, ano, no? Political nga panglantaw. Kung nganong magdugay-dugay pa man siya kung ano sila yung numero na ma-convict ang ano respondent. So, naman isa sa mga...
1: Pero attorney, na ako'y discomfort aning ano, at the end of the day, it will be a numbers game. Kaya dapat unta at the end of the day, it shall be kung unsa yun itong ginaingon sa mga ebidensya.
2: Sa mga resibo.
1: Mga resibo. Di ba?
0: Sa... mga senator judges kung saan nanong nag-yes sila or naging nag-no sa maging desisyon nila later on.
1: Anyway.
2: Kay Morises na raba sila. So, wa na hearing karon. Balik sila sa November 9 pa, attorney. Long vacation sa impeachment court.
1: Yeah, siguro, attorney, kung sa mga possibilities sa imong nakita in the future. Kaya pwede man nga, di ba, mura og nakahanging mangod karon kaya si Senator Bam o guban pa mga senador na discomfort atong Article 18 ba sa ilahang rules nga nagagag. Mura gag order nga kining dili day gag order kundi giluagan ang prosecution pati ang defense nga pwede na ninyo i-discuss ning articles 1 3 4 diha sa media kaya di man i-desisyonan na nila but murag na yung mga discomfort pati si Senator Joel
2: Villanueva
1: napon siya discomfort about this so sa imuhang tanaw unsa man gyud, tama ba nga pwede nang duha na may kuan, wa na yung sub-judicial rule?
0: Una, wala ako kakuan sa decision ni presiding officer Chief Escudero gahapon. Pero akong tanaw, kung giluwagan na ni mong sub-judicial rule, that means nga gi-approve na sa ano sa senator judges tong pag-drop mismo sa tulo ka articles of impeachment.
1: Mm-hmm.
0: So usapay tong duha dai no gi-drop tong tama gi-drop ang tatlo. So kung gi-approve na nila ang maong pag-drop sa tulo ka articles, so ang konsekwensya na is dapat wala na po yung sub-judicial rule na i-apply.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung naman di naman siya part sa articles na, dili naman siya sa isa sa mga issue nga naa sa impeachment court. Marag ang nahitabo katong nga order as a consequence sa pag-approve sa pag-dropping sa ano sa tatlo ka articles of impeachment.
2: Yes, Attorney Joe, gi-explain ni Senator Chis no ang presiding judge. Gi-explain niya nga gi-lift usab ang sub judice no upon the approval sa withdrawal sa articles 1, 3 ug 4. Nga dili na pagabutaran. Mm. Ang rason ko no behind sa pag-relax sa Rule 18 was to afford the respondent to respond in a manner she may deem fit both in the courtroom ug sa outside. Nga buot niya daw ipasabot ang depensa pwede gihapon mutubag sa withdrawn articles sa sulod sa korte kung gusto nila bisan dili na i-vote ng Senado. Katong point.
0: Mauna akong pagsabot Rob na para tagaan opportunity ang defense kay dili naman sila ay opportunity nga i-present ang ilang evidence dito sa impeachment court. So pwede nilang i-present sa other platform ang ilang mga mulo, kumbaga.
2: Yes.
0: Bahin na ng tatlo ka impeachment.
2: Kaubang gas o ga Sir Jojo, no? In an overall ang mood sa floor kagahapon, ang prosecution nagadali. Confident pa gihapon kay seemingly they have the number. So a sort of floor tactic ba na unsabay tan-aw ana no because they are citing the timetable. Sa depensa nasuko feeling nga na-trap sila o giakusahan sa publiko pero dili na hatagan og chance nga i-clear sa korte. Sa Senado gusto na mahuman kay gikapoy na kay 39 days na og mo-break sa sila. So, kato ang binasahan.
0: Kanang issue man po yun nga articles of, kanang tatlo ka articles of impeachment, Rob. Yes. Sa una naman po na gina-discuss in public.
2: Kumbaga na-explain ni maayo, nakadungog tag maayo, labi na sa mga witnesses, no? Grave threat, misuse sa confidential funds, o kining bribery nga wag yun matakel. Akini ang murag na lift nga wag yun na tackle.
0: So in mga social media na ano naman po na nato na nabasa, nakita or nga na no. So ang public mismo maka-form naman og opinion bahin sa mga panghitabo.
2: Yeah, katong mga nagsubaybay gyud.
1: Mm-hmm. Pero attorney ang mga DDS they are ano maintaining
2: trust daw kay
1: Hinay ang walay ebidensya, Hinay.
2: Oo, so kanya-kanya na silang interpretasyon.
0: Pero sila ma... Di pa nato sila mabasa. Kaya na, ilang pangisip.
2: Sa DDS, happiness to sa ilaha. Sa depensa, siyempre, ana atong frustration. So, murag ka na ang mga lintunganay nila karon attorney, no?
1: Mm. Ito ni daghang mm. salamat sa iyong panahon na makanunayon anytime nga tawagan ka basta naalang kay signal wag yung ka magmakuli nga mo makigauban og i-share ang imuhang panahon og mga kahibalo diri sa ato ang programa. Basika doon na ka pa yung mga panawagan sa ato mga tigpaminaw.
0: Anytime room og salamat sa mga opportunity nga ginahatagbot ninyo. Mm-hmm. Na nagmasikat na ko karon tungod sa inyo ha.
2: Gani.
1: Sikat pagadaan gyud.
2: Abogado sa kahanginan?
1: IBP president.
2: Konsultahanan?
1: Dati. Anyway, yes. so mga katinig mo to ang tingog ni Attorney Jojo Alabi, no? Siya tong kanunay natong maduulan na kung aduna tayong mga legal nga mga issues sa nga paghahisgutan. Pero kaubang 40 ang unsay take nimo ani personally kay siyempre kun mangyug ka politiko mangyug ka dati kay konsehal mangyug ka
2: unsay karaan ra to karon halhal na ta ani dos halhal sa radyo na ta siyempre sa mga katawhan nga gusto pod og clarity katubang murag nagtan-aw og sabong kaubang dos no they want to see both sides. Naka-imbitar og mga witnesses ang prosecution. So, na-discuss dito ang ginatanaw nilang kaligunan o strength sa ilahang mga akusasyon. No? O kini nag-involve sa una, katong grave threats. Ang gipakita nila nga daghan man po daw nakakita ani tanan nga nagatanaw og social media. Kay dito man nagibuhian ni VP Sara, no? Katong iyang pag-hulga nga ipapatay andam siyang naana siya gi-contact ikaduha misuse sa mga confidential funds ug ang ikatulo mauna ning wa gyud ni masugdi og wala gyud nakadala og witnesses kaning bribery no pero kining
1: pero kana ang ano ang akong pagkasabot niya na dito na magmanukad ka sa DepEd og sa Office of the Vice President katong adunay mga subre ko no nga gihatag sa mga pipila ka mga officers nga involved sa processing sa
2: pero nigawas ni siya kaubang dos sa hearing sa kongreso no running dita. Issue una ni gidala sa Senado sa kongreso mismo no nakadala og witness didto nga gikan top ranking officer ng DepEd nga nag-divulge, gipakita pa nga na atong sobre.
1: Giuli actually
2: ito. Giuli niya. Mm. So, although sa Senado, as impeachment court, wag yun ni. Wag ni madungge. Pero kumbaga, kung tanawo ni mo ang serye sa mga pag-blast sa information, dili ni maingo nato nga wag madungge. No? Mm-hmm. Labi na itong mga naagyoy technology savvy. No? Sigig monitor. So, mufocus sila sa unexplained wealth. Abisan ang ato ang bata pa kaayo nga kuan nga guest din ni Pirmi no young professional young lawyer nabasa nako sa iyang post ana siya na unsa man ni kay mas gusto niya nga I'm speaking of attorney Paul Randy Gumanaw sa iya dili pa sa appreciation sa Senado pero ang iyang gusto maedukar ang mga tao nga mauni opportunity nga ang mga tao makakita sila all sides kung kinsay dad-on nga witnesses sa level ng depensa no
1: so gusto niya magpadayon ang trial
2: yes although recognize po niya ingon niya nga technically pwede gyud i-withdraw technically no pero basi di ay og tan-aw sa kuan sa prosecution they have it all naana sa basket ang tanan nilang ebidensya og sigurado na sila nga kaya nilang mapadaog no ang ilahang impeachment stand. Mm-hmm. Pero ang iahalagi kay kaubang dos unsa na lang ang mga kung sini pa ba? Nananaw og sini na bitin, no? Kato iyaha. Mm-hmm. So
1: bugat siguro sa ilang tanaw katong 817 million.
2: Million, oo.
1: Undeclared asset, undeclared power. Yeah.
2: Og katulang simple nilang panglantaw nga si Carpio gani, Supreme Court Justice Carpio salen one single issue salin lang wala nagtakdo
1: Carpio ba unsa na what do you mean
2: CJ Corona. Chief Justice Corona simple og sayon kaayo nga na desisyonan ug ang mga desisyon kadag naapay daghan nga naa karon sa Senado, no? Mm. So kana pud sa pikas bahin nga naay mga presumption nga dili na kinahanglang hutdon ni hutdon ang tulo ka articles or else ang upat ka articles, so namili sila isa, no? Kato lang kaubang dos sa level sa tao, siguro ang uban mo ingon yun nga naman, wa mi kadungog.
1: Sige, atos ang paminaw ni atong pipila ka mga pahinomdom.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy kay inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonang Kasambuanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang haplas ako, ang likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas or minti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Welcome back mga katinig. 48 minutos na human milabay ang takla sa alasay. Sa doon na patay 12 minutos sa 40. So, gikan dito sa kauluhan, tumbalikan kining mga local issues dari sa North Cotabato o diha sa Davao Oriental. Kaya diha sa Davao Oriental na ano po yung bago nga issue, guwas atong mga allegations o guwas
2: sa ilang loan pangutana.
1: Nga ang 14 hektaryas sa ngayuta gipalit ko no og kandidat og 100 million. So siguro mga katauhan diya, matkon mo, pagbantay mo kay inyohan nga kwarta, tuwa na nga kasapi isip nga taxpayers. And then gahapong adlawa nagkagubot na po diya sa social media mahitungod yaning na disgust siya og namatay diya sulod sa ilahang say tawagan ni center, health center, no?
2: Yeah.
1: Ug ang patayng lawas kuno gipasagdan lang, wala man lang gitabunan og habol. Yeah. Ug hugaw kuno kayo maripa og sa Mandaya pa. Maripa ay agaw kay pati ang mga syringes sa mga nagkadugo matod pa.
2: Kinahanglan ni uguan. Overall nga pagtan-aw gyud sa entire hospital system nila sa cleanliness ka ubang dos, no?
1: Mm. Matod pa ganyan sa mga reklamo dito sa online nga diha mi nakakuha og sanitary permit sa amo ang mga requirements, no, sa siguro sa mga business ni, pero nganong ang ginakuhaan nila og sanitary permit, and sanitary man ang palibot. So ambot si Vice Mayor Rican na Kaligunan diha sa Caraga, may muntag diha Vice Mayor, one of the station out, makahinabi
2: unta ka makatingog
1: about this issue, no?
2: Unsay gikahitabo sa konseho as fiscalizing body ka ubang dos, no?
1: Mm.
2: gikan sa kalimpyo sa ospital, mura manggod na kuan, ironic kayo ba? Kabaliktaran kaayo nga ang ospital nga gilauman nimong limpyo para out ka sa infection, no? Ang mga naa diha masakiton ug ing ana nga ug tinuod na nga ang mga dili mahipos ug ayo ang mga nagkadugo nga mga beddings whatever, mura pag foul kaayo ug kinahanglan yun og improvement.
1: Murag iyo kaayo.
2: Iyo. Kung naay pwedeng dadan ang mga kabus, no? Mamahimo untang opsyon nila kung ing ana. Og katong loan ka ubang dos ingonimo 100 million 14 hectares.
1: Actually ang total amount sa loan na 300 million na. Sa 300 million 100 million ang gihin para sa pag-purchase
2: sa Yuta.
1: Ang another 100 million ay para sa ekwipo, pamalit og mga ekwipo. Ang 50 million para sa tama ba?
2: Para 200
1: sa,
2: na
1: para sa building, no? Para gamurag multipurpose tourism building. And another 50 million for the rehabilitation of the public market. So dako kayo nga issue bisan kining rehabilitation sa public market kay diha sa public market ta murag isa duha tulo ra man ang mga stores nga naga-exist diha kay ang munisipyo, no, may buntag diha kang kinsa pangalan ani
2: sa mga naa sa public market basig na Minaw turo, no?
1: Naminaw
2: so
1: to.
2: Sila mismo makahuna-una tulo
1: si Elmer diay si Elmer Subricari, no, murag tulo na ka ano diha stalls ang nabilin diha kaya ang mga ano
2: asa nang adtong uban ani
1: nasa sidewalk gi-allow man good sa local government unit nga mamaligya og isda kining mga katawhan isda sa mga lamas kun sa padiha na lang sa sidewalk and so therefore wala pud mokita imbis nga mokita ang market wala say kita kay ito aman sa sidewalk, no,
2: og daghan tong sa sidewalk dito gyud mo adto mga tao kaubang dos, no.
1: Niya ka ng sidewalk, doon ba ya kayo? Walking distance lang from the public market.
2: So, mawad-an sila o customer kung dito naglaray ang mas daghan. No? So
1: ginaingon sa mga ano diha, nga, uban mga katawan diha, nga, what is the use of kwan? Kaning imong i-rehab ang public market nga wala may gamit.
2: Natuwa naman nimo sa sidewalk, ipalaray ang mga negosyante, no, man na maligya o isda. Kaning loan ka ubang dos, nga ingon 100 million para sa 14 hectares. So, sumada total 7.1 million kada hektarya.
1: No? Maragana.
2: Unsa nga klase sa yuta ning gipalit? Is this commercial bagyo ning klase sa yuta? Ing ani ang katasoon sa presyo?
1: Actually, it is an agricultural land. Pero atubangan daw ka na sa kanang existing bagong munisipyo. Pero wala gigamit po ng bagong munisipyo diha. Kaya bag-o tinuod nga munisipyo pero niagian laglinog na bungkag naman ka bungkag adi dai kay na bungkag kundi nangahulog ko ng mga siling
2: so dili siya ni, safe
1: nibalik sila dito sa daan nga munisipyo which is a wooden structure.
2: So ang iyang value sa yuta kung ing ana nga ang original nga panglantaw unta ka ubang dos kung atbang kag munisipyo mutaas yun ang value sa kuan diha nimo ang market itukod, no, or unsa bay gamitan ana nga building tungod kay atbang sa munisipyo mo attract yun siya mga tawo, no, favorable pero, sa negosyo
1: pero lisod na sabton sa mga taga Caraga nga 7 million ba imong computation
2: 7.1
1: million per hectare
2: around 7.1
1: kay gani adunay information na nagikan gihapon sa usa sa mga konsehal diha nga nagdown na sila og 50 million unya nahangyo kuno nila og 80 million. So kinitanan mga ano from the grapevine that kinahanglan nga tubagon, no, kay kung dili kini tubagon officially gikan sa opisina sa mayor or sa vice mayor or sa mga konsehal magpabilin nga mauning maong mga istorya ang mabilin diha sa panguna-una sa mga tao nga 80 million, hangyo nag 80 million, asa pa ingon, ang sunod nga pangutana, ang nabilin nga 20 million. Kana unya ikaduha kining budget sa mga equipo matod pa nila nganong mamalit man ta og equipo nga
2: kumpleto man, man daw ang equipo og wala man magamit
1: wala yun, magamit
2: na, in full use
1: kay ang rason ko no diha sa ano mayor's office nga walay krudo walay budget para sa krudo.
2: Dapat ang priority kung daghang mga ayuhunon nga kalsada og mga struktura ang pag-allocate og budget
1: para sa
2: fuel. Kay unsa uni mo nang daghan kaayo kag ekwipo ka ubang dos pero di da ikadagan. Himo nang stock room imuhang ano dia gipamalit no. So siguro ang konseho dapat ka ubang dos kay sila rabay mo approve ani no. It's a number game sa konseho.
1: Actually approve na daw. Ah no. Confirm na nga approve na. Actually gani nag disburse na sila eh. Katong istorya nga ang ano nagdown na sila og 50 million sa yuta. Nagsugod na ang disbursement. Ang uban ani, syempre of course ano sa kamot sa mayor kaysa man ang implementing body
2: as executive, no?
1: So
2: oy kung na-approve na we presume nga ang pinaka-ideal ani, ang ideal ka ubang dos ha. Ang mga miyembro sa konseho nasabta nila nga kini ang pinakagwapong priority. Kunya og maghilom og di ano anong saysay nang pag-approve nimo og dili nila kayang i-explain sa publiko no. People's money biya ni nga gikolekta sa siguro mga unsa ba mangingisda, laborers no. Kuan biya ni gipatuluan ni singot unya og dili kayang i-explain, dili pud kalikayan ka ubang dos nga magduda ang katawhan labi nag kanang mga approval nga number games nga dali ra kaayo nagkoros dayon
1: magduda ang katawhan
2: ako ang katawhan ano ba may pinagkakasyunduan may mga kasabutan
1: actually
2: so, dapat mo explain ani no
1: actually naigo ni mo gyud
2: kagandang term yan kasyunduan kasabutan
1: kertingi gyud ka
2: kay mo gyud katawhan kung hilom
1: Anyway, aduna pa kita duha ka minutos no. Hinaot unta nga kanang mga katawhan sa Caraga matagaan og insakto nga katubagan sa ilahang mga pangutana. Kaya unang-una ilahan ng akorta ikaduha kung dili ni siya matubag og tarong magpabilin sa una-una sa mga tao nga gikawat ang uban ni ani og katong ingon ni mga kasunduan og kasabutan.
2: Oh, dili kalikayan the moment nga magmakuli sa pag-explain kay public funds, public trust ang naa. Bisan tinuod ka ubang dos, walay mga kakayahan ang mga tawo nga mangutana kay usahay sa kadugay sa panahon, masimento na lang sige na lang. Dili powerless man ta mainitan paunya ta. Naa ang kahadlok pero dili mo mapugngan ka ubang dos ang panghunauna nga mawad-an silag salig og pinaka vital sige tag whole of nation approach nga kinahanglan mabawi ang whole of nation approach ang iyang panglantaw nga mabawi sa katawhan ang pagsalig mabutang ilang pagsalig sa tanang mga ehensya nga nakalingkod pinaka basic nimong ehensya decision maker nimo di katingog og di mo explain
1: nindot ni ano 40 kay naminaw di ay si Vice Mayor Rican Caligunan ingon niya
2: yes Vice good morning
1: maayong buntag pod Kuya Romy maayong buntag diha no so kining gina-discuss nato hopefully sa imuhang level makatabang ka pagpasabot sa katawhan na pag-i-comment dire sir para nako daog na Sara Duterte. Wala, kini sa national ano ni. At basahon ni yang ano.
2: Sige,
1: wala sila unsa ni tamang wala sila tamang basihan. Balik-balik ka raman ang ilang discussion sir.
2: Sa impeachment
1: na. Sa impeachment ni. Daghang salamat sa imong opinion. Hinumdumi ninyo nga diri sa tinig ng bayan mahinungdanon ang tingog sa katawhan. So, Vice, naminawang ka. Maayong buntag diha sa imong pag-usab pero bay sa mura og at this very moment nga mura resign na ang mga katawhan sa Caraga na hadlok mutingog ang mga katawhan sa Caraga or kung mutingog man batod pa sa tong nag-text sa ato text sa ato agahapon nga dili na madutlan kung sa Ilonggo pa kabalan na gid ba kabalan ang sakay ng kabalan 40
2: kabalan ka ng kuha na, frigid na, di na makabati o sakit o ano ba? So delikado na nga indicator ka ubang dos, no?
1: Bisan siguro uga nag-iisang cowboy ka lang, nag-iisa ka na lang diha sa sanggunian na Vice Mayor Rican Caligunan na we will appreciate. The people will appreciate kung mubarog yun ka. Ang imuhang pagbarog man is para sa kamatuuran lang o para sa katauhan.
2: So, ang Vice Mayor, Manggod, facilitative lang na siya sa discussion kaubang dos. No?
1: Presiding officer.
2: Presiding officer. In the final end, number games mo, rule out na siya nga, okay, let's put into voting. Kinsay pabor, kinsay dili. The fact nga, kung tinuod na nga na-approve ni Daog, daghan ang ni pabor, no? Pero ang question, kuan ba? Na-deliberate bagyod og maayo kung kini bagyod ang gikinhanglan sa katawhan. Kay sa ingon ni mo kaubang Romy og sa mga gina-feedback nga, wala gani gasolina maong natipon og lan ako personally diha pud tagikan sa konseho. That's a bad indicator gyud, no? That's that lacks the wisdom. Anong magsige kag pamalit nga wa kadagan kay way gasolina, very wrong priority.
1: See.
2: Bisag gamay ang imong ekwipo pero kargado makadagan, maka-improve sa situation sa infra o mga kalsada sa katawhan, that is a sound judgment.
1: Okay, wala tayo oras sa 40, mananghid na ta sa itong mga tigpaminaw.
2: Yes, mananghid na ta o ang katawhan magmaligon lamang kung ang demokrasya atong gihingusgan. Kinahanglan makatingog ang katawhan o magpasibaw sa ilang gibati. No? So, kini ang inyong tingog 40 Ruby Padilla season na gatuo sa kaligunan sa demokrasya.
1: Bugata ito. Anyway, mga katinig, salamat siyang pakiguban ka na mo. Hinautuntangan sa talang higayon Lunes hangtod Sabado. Alas 5 hangtod alas 7 sa buntag mag-uban-uban kita. Ayaw ka maghawa kay musunod dayon ang ato ang alas 7 balita. Magandang morning ka nato, Tibo.
5: Hamis na ang kotes og nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
8: Katong whitening soap gani, Yaki, gi-try na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ng katol-katol sa akong dawas kanang sa man to na ko nakuha. Gi-sabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon mawala gamit.
5: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
9: Sweetheart, ready na!
10: Wow, ka-sweet ba?
9: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
9: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
10: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
9: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Unya, sweetheart, ha?
5: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining nawagtang.
11: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, may sige siya o inom o gantiba niya pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag o bayo. Kanya, nagkuha siya koton, yung butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at ito, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.

0: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon siya na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan tayo dito. Kura pong purga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.

0: Milwaukee Broadcasting System.
1: Ang oras, ganap na ang alas 7:09 na.
2: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Wednesday. 14 na po tayo sa buwan po ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis sa Occidental. Narito natin ang mga nangungulang mga headlines sa mga balitang dapat ninyong malaman sa kabuuan po ng ating programa. Headlines. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, abot sa halos 100,000 pisong halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad sa Sultan Kudarat Province. Suspek na aresto sa ikinasang operasyon. Headlines. Abot naman sa mahigit o halos nasa 250,000 pesos ng halaga ng illegal na droga ang nakumpiska naman ng mga otoridad sa operasyon sa lalawigan ng Cotabato. Headlines. Suspek sa kasong panggagahasa na aresto naman sa Tululan, Cotabato. Headlines. Motorsiklong ninakaw, na-recover ng mga otoridad sa Pahamudin. Nakatabing bayan ng Pigkawayan, Cotabato. Headlines. Dalawang criminology student patay matapos namang maaksidente sa Datu Muntawal, Maguindanao del Sur. Headlines. At samantala, suspek sa pamamaril sa isang salon sa General Santos City na aresto na ng mga otoridad. Headlines. At isa pang suspek sa pamaril sa parang Maguindanao del Sur na aresto ng mga otoridad. Headlines. Sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na aresto naman sa ikinasang operasyon sa Osamis City. Headlines. Samantalang Davao Oriental, naghahanda na sa posibleng epekto ng El Nino phenomenon. Headlines. Mga magsasaka sa Katil at Caraga, sinanay sa paggawa ng produktong abaka. Headlines. Mayor Almario nakipagpulong naman sa mga bar owners hinggil sa curfew at seguridad sa Matis City. Headlines. Detalye ng mga balita, susunod na

0: Kalipay og dako ni Connie Sending taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumarlang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
1: Anang talit ka, kusang piti kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Niti ko ka ng Yaki, ning okay naman ako maminaw. Munang karwan, wala ko kong nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot ganihin nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy. Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra. Ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha, pagganado kapsul na pod mo.
3: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
4: Alas 7 balita, narito si Loy Rosario.

Ganap na nga alas 7:16 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Balita mula sa Libungan, Cotabato. Abot naman sa halos sa 250,000 pesos ng halaga ng sabong na kumpiska ng mga otoridad sa kinasang anti-drug operation sa Sitio Landing, Barangay Kabaruyan, Libungan, Cotabato, nitong nakaraang araw kung saan sa naturang operasyon aabot sa 20 heat-sealed transparent plastic na naglalaman ng shabu. Naaresto naman ang isang individual na ngayon ay naharap na sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Sa tulunan, Cotabato, naaresto naman ng mga otoridad ang top 10 most wanted person na may kasong panggagahasa sa operasyong ikinasa sa bisa ng warrant of arrest nilabas ng korte sa Barangay Poblasyon, Tulunan, Cotabato, alauna ng hapon. Naresto ang isang alias Toto kung saan ito inaharap sa kasong statutory rape kung saan inaresto ito ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group, Tulunan PNP. Wala namang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan habang nakapiit sa detention facility ng Tulunan PNP. Tiniyak naman ng PNP Tulunan na magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa mga wanted person. Sa bayan ng Pahamudin sa SJA Barm, na-recover naman ng mga otoridad isang nakaw ng motorsiklo na Honda Click 125 kulay puti. Matapos namang tangayin ito ng hindi pa nakikilala mga suspect sa Barangay Lower Bagger sa Pahamudin Special Geographic Area. Ayon kay Manaot Muhammad, malaki ang tulong ng mga barangay official para mabawi ang naturang motorsiklo. Pinasalamatan naman ito ang pamunuan ng 3rd Maneuver

Siklo. Isulugod pa sa ospital ang dalawang mga sugata mga biktima, subalit idiniklara itong dead on arrival ng kanilang attending physician. Sa ulat ng Dato Muntawala PNP, naganap ang naturang insidente kahapon sa bahagi naman ng Barangay Bulit. Ang mga biktima ay nakilalang sina Bobby Mamakan, residente ng Barangay Pagagawan, at Sainudin Kalimpo, taga Sityo Lote, Barangay Kayaga, Kabakan, Cotabato. Nabatid na ang dalawang magkaibigan na parehong may kursong Bachelor of Science in Criminology sa Southern Philippines Academy College Incorporated, kung saan sa investigasyon na magkaangkas ang mga ito at binabagtas ang National Highway na masangkot sa insidente. Isa sa mga tinitingnan na investigasyon ngayon ang ulat na umano'y may mga nag-drag race sa naturang lugar. Nasa pangangalaga naman ng traffic section ng Dato Muntawal Municipal Police Station ang tatlo pang mga motorsiklo na nasangkot sa naturang insidente. Alas 7:21 ng oras, samantala sa Esperanza Sultan Kudarat Province, abot naman sa halos 100,000 pesos na halaga ng syabong na kumpiska ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation sa Barangay Ducay, Esperanza, alas 2:43 sa kahapon ng hapon. Ayon na sa ulat ng pulisya, nakatakas ang kanilang target person na si alias Bubong. Nang matulugan na paparating ang mga otoridad, isinagawa ng Esperanza Municipal Police Station kasama ang iba pa mga law enforcement unit dahil naman sa paglabas ng search warrant ng Regional Trial Court Branch 19 sa Isulan Sultan Kudarat kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165. Pagdating ng mga otoridad sa naturang lugar ay nakatakas ang naturang target person pero na-recover naman ang shabu na nagkakalaga ng nasa 95,880 pesos. Samantala, sa General Santos City, na-aresto na ng mga otoridad matapos ang ilang buwang pagtatago ng suspect sa nangyaring pamamaril sa isang LGBTQ na may-ari ng salon. Saway Purok, Padyan, Barangay Labangal. Matatandaan na sa naturang insidente, pinatay ang may-ari o isang beautician na si Renante Tampos. Sa ikinasang operasyon na aresto, ang suspect na si alias Pito, 35 years old, na siyang tinuturong responsable sa naganap na pamamaril sa naturang LGBTQ noong nakaraang Enero 15 sa Dadyangas West sa loob mismo ng kanyang salon. Sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na ang naturang suspect ang itinurong responsable sa pamamaril. May kinalaman naman sa negosyo ang motibo na natukoy ng mga otoridad. Samantala, sa Parang Maguindanao del Norte, isa pang suspect sa pamamaril na aresto naman ng mga otoridad sa operasyon sa may barangay ni Tuan, Parang Maguindanao del Norte, alauna 30 kahapon. Ang suspect na si Dundon Martin, residente ng Cotabato City, ay naaresto matapos na barilin ito ang biktimang si Saro Basak, residente ng barangay Gadungan sa Parang Maguindanao del Sur. Nabatid na dalawang beses na pinaputukan ng suspect ang biktima habang ito'y naglalakad sa gilid ng kalsada. Nagtamo ito ng tama ng bala sa kanyang binti. Naaresto naman ang suspect makalipas ang ilang minuto ng ikasang operasyon o ikinasang hot pursuit operation ng Parang PNP. Inabutan ito sa may barangay ni Tuan. Sa kasalukuyan, ang biktima ay ginagamot naman sa Cotabato Regional and Medical Center habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Alas 7:24 ng oras, samantala, balita mula naman sa Osamis City. Isang minor de edad ang biglang nag-amok sa isang tindahan sa may barangay Aguada,

particular sa may Parohinog corner Washington Street Purok 1. Biglang nagbasag ng bote ang naturang estudyante o estudyante na nagdulot naman ng pagkaalarma sa may-ari ng tindahan at mga tao na naroon. Agad ding rumisponde ang mga tauhan ng Osamis City PNP at dito ang naturang minor de edad ay nakuhana ng marihuana. Posibleng lang umano sa marihuana ang naturang minor de edad. Matapos na ito ay inaresto ay na-turn over naman sa City Social Welfare and Development para sa tamang disposisyon. Inimbestigahan na rin ng mga otoridad para matukoy kung sino ang nagabenta o sino ang nabilhan ng marihuana ng naturang minor de edad. Samantala sa Iligan City, dalawa namang individual ang naaresto sa ikinasang anti-drug operation sa

0: Iligan na City kahapon alas 2 ng hapon na particular sa Maya Palm Court Barangay Tomas Cabile. Ikinasan ng PDEA 10 Lano del Norte Provincial Police Office misami sa Oriental Provincial Police Office at ng Regional Special Enforcement Team ang operasyon na nagresulta sa pagkaresto ng mga suspect na sina alias Beltran, 34 years old, taga San Miguel, Iligan City, at isang alias Jiven, 33 years old, taga Puro Casete, Danao Circle, Barangay Tomas Cabile, Iligan City. Nabatid na isa sa mga suspect ang nanlaban, kaya't ito'y nasugatan sa naturang operasyon na nakilalang si alias Beltran. Na-recover naman ng mga otoridad ang halaga ng droga na nasa 3,677,000 pesos. Na-recover din ng mga otoridad maliban sa illegal na droga ang baril na 38 caliber revolver. Naharap sa kaso paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 ang naturang mga suspect.
1: Time checks brought to you by Kiriyaki.
2: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Mapalit na sa mga butika.
4: Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando taga Maramag Bukid noon kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
5: Papa manggod kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mo kaon sa kidya mga lutahan. Dayon, naguon na jumi nga sayang kuan itambal siya kay daghanak yung tambal ginom ba. Iwang nagod ang iubo pag isagahi. Take siya ka ng Yaki Capsule kanang karuha siya kaadlaw. Dayon, ang iyang lapalapa haplasan po doon ganyang Yaki Oil. Then mga 3 days ato, nakita ni ginamong resulta ko yan, maayo na yung pamati.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
6: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1. Lami
7: eh, wala kapoy, lami liho, kaanin mong lawas, inaginan mo yung Washington ka, lami lay mong lawas.
8: Kapila pa ka mo inom sa kadlaw?
7: Katulo. Buntag, unto hapon. Gutuman ko, kapila pong kaon na kong imunan.
8: Kapi nga...
7: Kopiyaki, 7-in-1.
6: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
0: Ganap ng alas 7.29 ng oras at ngayon sa dagdag ng mga detalye po ng ating mga balita sa lalawigan ng Cotabato, sinimula na ng Cotabato Provincial Police Office ang pagpapatupad ng Project SAFE o Student Against Fear and Extremism. Isinagawa naman nitong nagdaang araw sa Kidapawan na City National High School ang isang aktibidad para palakasin ang kamalayan ng mga mag-aaral at kaugnay ng mga banta sa kaligtasan sa loob mismo ng paaralan. Pinangunahan ni Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramil Hohilia, katuwang naman ang pamunuan ng Kidapawan City National High School at ang Division Office ng Kidapawan City para sa naturang aktibidad na may temang basta't mulat sa impormasyon safe ka. Tinalakay din sa naturang symposium ang pag-iwas illegal na droga, anti-bullying, karahasan at ekstremismo, pagmamahal sa bayan at ang mga tungkulin ng mga guro at mga mag-aaral. Kasama din sa paksa mga praktikal na mga hakbang kaligtasan at sa railing o kung mag o ang kaligtasan kung sakaling magkakaroon naman ng pamamarili sa paaralan o active shooter incident. Layo ng naturang programa para bigyan ng kaalaman ang mga mag-aral maging ang mga guro kung paano iligtas ang kanilang sarili. Samantala, ang kalintulad na aktibidad ay inaasahan namang gagawin sa iba pang mga paaralan sa buong lalawigan ng Cotabato. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Katiil, Davao Oriental. Ihati naman ni Erwin Umadhay.

0: Yes, Erwin.
1: Sinimulan na ng lokal na pamahalaan ng Banay-Banay Davao Oriental ang pagbisita sa iba't ibang barangay bilang bahagi ng pagdiriwang ng Elderly Filipino Week na naglalayong bigyang pugay ang mga senior citizen. Pinangunahan mismo ni Municipal Mayor Limuel Ayan Larcia kasama ang Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO sa pangunguna ni Marlene Madabon ang pagbisita sa mga nakakatanda upang mamahagi ng bigas bilang pagpapakita ng pagkalinga at pasasalamat sa kanilang mahalagang papel sa komunidad. Kabilang sa mga barangay na binisita ang Pintatagan, Puntalinaw, Maputi, Piso, Kauswagan, Kabangkalan, Kalubihan, Mahayag at Panikian. Malugod namang tinanggap ng mga senior citizen ang pagbisita at tulong mula sa lokal na pamahalaan. Isinagawa ang aktibidad sa ilalim ng temang Nakakatandang Pilipino, May Halaga at Karapatan, May Boses at Ambag sa Bayan. Patuloy namang binigyang diin ng lokal na pamahalaan ang halaghan ng pagkilala sa karapatan, dignidad at kontribusyon ng mga nakakatanda sa kanilang pamilya at buong bayan ng Banay-Banay. At sa ibang balita naman, aktibong lumahok ang Technical Working Group ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Manay, Davao Oriental, sa Stakeholders Meeting at LGU Performance Dialogue para sa Risk Resiliency Program Climate Change Adaptation and Mitigation o RRPCCAM na sinagawa sa ikalawang palapag ng City Social Welfare and Development Office sa Makati City kahapon. Inorganisa at pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Project Lawa at Binhi ang nasabing aktibidad na dinaluhan ng mga kinatawan ng iba't ibang lokal na pamahalaan at pambansang ahensya ng gobyerno sa Davao Oriental. Tinalakay sa pagpupulong ang mga karanasan, pangunahing usapin, kakulangan at hamon sa pagpapatupad ng programa. Binigyang diin sa dialogo ang kahalagahan ng pagtutulungan at matibay na ugnayan ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang matiyak na makakarating sa mga komunidad at pamilyang higit na nangangailangan ang benepisyo ng Project Lawa at Binhi. Mula dito sa Katiil, Davao Oriental, Erwin Manhay, nagbabalita.
0: Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Caraga, Davao Oriental. Ihati naman ni James Palmahil.
2: Pinag-iisa ng pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental, mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ang kanilang mga hakbang upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain, tubig at kuryente sa harap ng posibleng epekto ng El Nino. Sa Provincial El Nino Task Force Meeting sa panguna ni Governor Nelson Denghirang, tinalakay ang Provincial El Nino Action Plan na naglalaman ng 283 na programa, proyekto at aktibidad. Ayon sa Climate Outlook, inaasahang mas mababa sa normal ang pag-ulan sa lalawigan mula Nobyembre ngayong taon hanggang Enero sa susunod na taon at lalo pang bababa sa Pebrero at Marso. Posible ring makaranas ng tagtuyot sa pagtatapos ng Marso. Kabilang sa mga paghahanda ang agricultural insurance para sa mga magsasaka at mangiisda, pangangalaga sa mga pinagkukunan ng tubig, emergency water distribution, backup power para sa mga ospital at paghahanda ng mga gamot at medical supplies. Sa Claudina plano ang food security, water security, health security, energy security at public safety. Patuloy na susuriin ang task force ang mga hakbang batay sa mga abiso ng DOST Pag-asa at aktual na sitwasyon sa mga komunidad habang nakalatag ang mga intervention hanggang Hunyo sa susunod na taon. Samantala, sumailalim sa pagsasanay mga miyembro ng Mantunaw Farmers Association at Pichon Livelihood Farmers sa Katiel at Caraga, Davao Oriental upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa pagproseso ng abaka at paglikha ng mga produktong maaaring ibenta sa merkado. Pinangunahan ng DASA at Davao ang pagsasanay na may temang value-adding effective selling and negotiation skills for MSME training upang mapahusay ang kasanayan ng mga magsasaka sa product development, marketing at negosasyon. Sa pamamagitan ng aktual na pagsasanay, natutuhan ng mga kalahok ang paghahanda at pagtitina ng hibla ng abaka, paggawa ng scrunchies, bag accessories at iba pang produktong maaring pagkakitaan. Dagdag pa sa mga balita, Itinuturing na unang pagkakataon na ilang bar owners sa Mata City na makaharap at makausap ng direkta ang alkalde sa pamamagitan ng isang dialogo para sa kapakanan ng lahat. Sa naturang pagpupulong, ipinaalala ni Mayor Joel Mayo Almario ang mahigpit na pagpapatupad ng alas 2 na madaling araw na curfew sa operasyon ng mga bars alinsunod sa umiiral na ordinansa ng lungsod. Binigyan din alkalde ang kahalagahan ng pagsunod sa regulasyon upang mapanatili ang disiplina at maiwasan ang mga posibleng panganib sa gabi. Nagpahayag naman ng suporta ang mga negosyante at nagmungkahi ng pagpapalikas sa presensya ng pulisya at regular na pagpapatrolya ng mga barangay tanod sa mga lugar na madalas puntahan ng mga tao. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
0: Ganap na nga alas 7.37 ng oras. Samantala, balita mula sa Cotabato City, sugatan ng isang dating barangay kagawad. Matapos ito'y pagbabarilin alas 5.30 kaninang umaga sa bahagi naman ng barangay Rosa Heights 11 ng naturang lungsod. Ang biktima nga nakilalang si Sally Dato Kali, dating barangay kagawad ng Rosa Heights number 10. Nabatid sa investigasyon ng mga otoridad na binubuksan ng biktima ang kanilang tindahan na nga sa ilapitan ng Reading Intante mga kriminal at pinagbabaril sa main gate ng isang paaralan. Nagtamo ito ng tama ng bala sa kanyang hita at kamay na mabilis namang isinugod sa ospital. Sa ngayon ay inilunsad ng PNP ang force operation laban sa mga suspek habang nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato.

Bilang tugulumana sa panawagan ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza na our mission is to save lives, nagpatawag ito kahapon ng isang Division Management Committee meeting. Ang Department of Education para palakasin ang kampanya kontra school violence, bullying at online threat sa mga paaralan sa buong lalawigan. Sentro ng naturang pagtalakay na dinaluhan ng nasa 784 na mga school heads mula sa mga pampublikong paaralan, sekundarya at elementarya sa lalawigan ng Cotabato para palakasin ang ugnayan sa pagitan ng DepEd, Philippine National Police at mabusisi ang ipinapaliwanag na DepEd Order No. 40 Series of 2012 o ang Child Protection Policy, gayon din ang DepEd Order No. 6 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. Tinalakay din ang pagtatalaga ng Learner Formation Officer sa isang bagong kautusan sa ilalim ng DepEd Memorandum No. 055 Series of 2026 at ang DepEd Order No. 006 Series of 2026 na nag-aatas sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan na magtalaga ng mga opisyal na hahawak sa mga kaso ng bullying at learner's discipline. Ayon naman na kay Cotabato School Division Superintendent Romilito Flores, malaking hamong kinakaharap ngayon ng mga guro ay ang kasalukuyang sitwasyon. Ang mga guro ay nagsisilbing pangalawang magulang na mga mag-aaral na ang kanilang tungkulin ay protektahan at pangalagaan ang kapakanan ng mga mag-aaral. Pinasalamatan naman ng Tia Flores ang aktibong suporta at partisipasyon ng provincial government sa pagpapatupad ng mga programa ng kagawaran. Inipresenta naman ni Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramil Hohilia ang magiging hakbang ng kanyang tanggapan katuwang ang mga chief of police sa iba't ibang mga bayan at ang kanilang mahigpit na koordinasyon sa Department of Education.

Binawi ng prosecution panel ang 3-4 na article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at tutukan na lamang daw ang kasong may kaugnayan sa amunoy unexplained wealth upang ituloy ang pagpapatalsik sa pwesto ng 2 Pangulo. Sa 39 na araw ng paglilitis ay pinaabot ni House Lead Prosecutor Attorney Jelvir Jinky Luestro ng Batangas 2nd District sa Senate Impeachment Court ang desisyon na prosecution. Huwag nang ituloy pang 3-4 na mga impeachment charges laban sa Vice Presidente. Ayon kay Luestro, ang mga binawi ay ang Article 1 na may kaugnayan sa paggamit ng confidential fund, Article 3 o bribery at ang Article 4 o grave threats. Sa halip, panatilihin daw ng prosecution ng Article 2 na tumutukoy sa alegasyong umano'y hindi maipaliwanag na paglubo ng kayamanan ni Duterte. Naniniwala ang prosecution na sapat daw at matibay ang kanilang mga ebidensya upang patunayan ang alegasyon sa ilalim ng Article 2 at magsisilbing batayan para sa pagpapatalsik sa pwesto ng Vice Presidente. Binigyan nga din naman ito na may nauna na raw ng halimbawa sa impeachment trial si dating Chief Justice Renato Corona kung saan binawi rin ang prosecution ng ilan sa mga artikulo at ay nagpatuloy na lamang ang kasong itinuturing nito ay may sapat na ebidensya. Samantala, iginit naman ni Attorney Shella Sison, Lead Counsel ng Depensa ni Vice President Sara Duterte, hindi makatarungan ang desisyon ng prosecution na bawiin ang 3-4 na articles of impeachment laban sa Vice Presidente dahil naipahayag na sa publiko ang mga paratang laban sa kanya. Bagamat iginagalang nila ang desisyon ng prosecution, sinabi ni Sison na hindi dapat makinabang ang mga prosecutor sa kanilang mga akusasyon nang hindi sumasailalim ang mga ito sa pagsusuri at pag-question sa impeachment court. Ayon kay Sison, narinig na ng impeachment court ang umano'y ebidensya ng prosecution at ang interpretasyon nito sa mga naturang ebidensya. Inilahad na rin umano sa publiko ang mga paratang sa pamamagitan ng mga interjection, direct examination at mga konklusyon at opinyong inilatag ng mga testigo. Binigyan din pa ni Sison, hindi maaring magpasya ang prosekusyon na para sa respondent at sa depensa, lalo na matapos mailahad sa publiko ang mga allegasyon laban sa Vice Presidente. Samantala, iginit naman ni Defense Team Spokesperson Attorney Michael Pua, hindi dapat magbigay ng konklusyon ng isang testigo sa korte, eksperto man ito o ordinaryong saksi. Matapos ang 38 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinanong si Pua tungkol sa testimonya ni Financial Forensic Analyst Attorney Alexander Cabrera na nagsuri sa mga financial record ni Vice President Duterte at asawa nitong si Mance Carpio noong 2022 hanggang 2025. Ayon kay Pua, maaaring maglahad ng professional na opinion ng isang expert witness batay sa kanyang specialized na kaalaman. Gayunman malinaw o nilinaw ng abogado na magkakaibang opinyon at konklusyon. Dahil dito iginit ang depensa na ang mga pahayag at pagsusuri ni Cabrera dapat timbangin ng mga senador o senator judge batay sa mga ebidensyang iniharap sa paglilitis. Umani naman ang samutsaring pahayag mula sa Sambayanang Pilipino ang naging pag-atras ng 3 kaso laban sa Vice Presidente ng prosecution. Naniniwala ng mga maraming mamamayan na walang sapat na ebidensya ang prosecution para magdiin sa Vice Presidente kaya't inatras ng mga ito. Marami din ang nagpahayag ng kanilang opinyon na tila matapos sa nambugbog ay tumakbo at humiling na huwag na silang bawian. Ito naman ang tingin ng marami sa ginawang pag-atras ng prosecution sa 3 kasong impeachment isinampa sa Vice Presidente. Samantala,

Tuluyan ang tinanggal ng mga prosecutor ng International Criminal Court ang mahigit sa 250 items mula sa listahan ng mga ebidensya. Ang mga naturang ebidensya ay nakatakda sanang iharap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa dokumentong inihain ng panel noong 2 October 12, 2026, binago ng mga prosecutor ang kanilang evidence list at tuluyang inorganisa ang mga nalalabing materyales sa 7 kategorya. Ito'y para mas malinaw na presentasyon ng ebidensya at matukoy kung saang mga item ang gagamitin sa nalalapit na proceedings. Posible ring aabot pa ng hanggang sa 7,000 item ang matatanggal kung papabor ang defense team sa ilang stipulations o tatanggapin ang ilang proposed agreed facts ng prosecution panel mula sa nakahanay na mga ebidensya. Nakatakdang magsimula ang trial laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa huling bahagi ng Nobyembre ng taong kasalukuyan. Ito ay 20 buwan na mula noong siya ay inaresto ng pamahalaang Pilipinas at agad na dinala sa The Hague, the Netherlands. Sa balita naman sa iba'yong dagat,

Tinatarget to man ngayon ng Iran ang United Kingdom. Ito naman ang ibinunyaga ng United Kingdom kay M15 Director General Ken McCallum. Matapos tumanggap ng mga impormasyon na sa plano ng Iran na maglunsad ng pag-atake sa kanilang military sites. Isang inihalimbawa nito ang tangkang pag-atake sa kanilang Royal Air Force noong nakarang buwan. Dagdag pa nito na hindi lamang ang UK ang target ng Iran, maging sa iba pang mga o maging ang iba pang mga bansa sa buong mundo. Tiniyak naman nito na meron silang mahigpit na ugnayan sa ibang bansa para labanan ang bantang pang-aatake ng Iran. Sa balitang pang-ekonomiya, nagpahayag naman ang kanilang paliwanag at pagtatanggol ang National Food Authority o NFA sa pag-aangkat ng bigas mula sa ibang bansa. Sinasabing ito daw ay makakatulong para maiwasan ang kakulangan ng bigas sa Pilipinas. Sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson, ang rice importation plan ay isinulong ng mga private rice industry stakeholder group. Anya, walang anumang papel ang gobyerno ukol sa naturang usapin. Wala daw o hindi daw dumaan. Binigyan din ito na walang permit ang dumaan sa kanila at hindi sila nag-import ng bigas. Matatandaan noong nakaraang linggo, inanunsyo ng Philippine Rice Institute stakeholders sa movement na meron silang pinapirmahan na kasunduan sa pagitan ng US Rice para sa pagpahintulot sa pagpasok ng bigas mula sa Estados Unidos simula sa 2027. Sa balita sa larangan naman ng sports.

0: Para naman na makasungkit ng medalya sa Big Artistic Gymnastic World Championship na gaganapin naman sa Rotterdam, Netherlands sa Oktubre 18 hanggang 27. Dumating na sa Belgium ang magkapatid na YOLO upang doon ipagpatuloy ang kanilang pag-iinsayo para sa World Championships. Ito'y matapos ang training sa Belgium, agad ding tutulak sila sa Netherlands para sa competition proper. Galing ang magkapatid sa matagumpay na kampanya sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan, kung saan nakasungkit si Caloy ng dalawang ginto sa men's floor exercise at men's vault. Nakapagbulsa rin ang kapatid na si Eldro ng tanso sa women's horizontal bar. Sasabak si Caloy sa anim na apparatus event, ang floor exercise, vault, pommel horse, steel rings, parallel bars, at ang horizontal bar. Makakasama ng YOLO brothers sina Hailey Garcia at Juanso B. Sana. At sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Wednesday 14 sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental. Kasama si Erwin Umadhay at Jam sa Palma Hill. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
1: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap niyo. Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Imperial Appliance
4: Plaza. May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
5: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
6: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing. At marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
7: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.